0: K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Tier 3 Bio.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as T-shirt. Create your brand. Create your design on T-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adiyan ang lugar na pwede ka magkanta. Kumurang wala yung naglantaw ka nino. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya, ug ha imong pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
6: Gikumot-kumot.
5: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila hinutang sa North Point, Iskanyo Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapapagawa minawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radyo kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanusa ni mo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanusa ni mo ginuarna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts og mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot?

0: nagpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:05 na mga sukinting paminaw. Alik gapon sa ito nga pagkapanaguban-uban. Kini gapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon ika mighty si D-Tex 500, D-Tex Kopimex, o G3 Bio Kabusaw.
4: Hindi si Kakipay, Attorney Ronel, kanon ika nakadita, X500, D-Tex Kopimex, D3 Bio, Spore Bio, TXD.
2: Foro de los Pueblos.
3: Kiana Jade Tumli. Good morning, Sir Bernie, o Sir Ronel.
4: Girlie, Rites, Daguok, Mayambunta. Good morning, Sir Bernie, Attorney Ronel. Marlene Sigasig Akabal. Always watching from Taytay, San Jose, Manhuyod. God bless. Buntag niyo diha sa may San Jose, Manhuyod. O sa Santa Monica. Ano yung mga kuhan diha? Mon study ay si kuhan? Brad Rio Labuga. Diha sa may Manhuyod. Gypti Ruda. Naminaw po na ito. Mayong buntag. Tristan Wyatt Gulay. Altea Batamalaki Puntillas, good morning Sir Bernie, Attorney Ronel, happy Friday natong tanan, God bless us all watching from Magatas, Cebulan.
3: Hanya sa mga nagpista po karon, happy fiesta. May kuan ron? May fiesta di aron sa may bakong?
4: Fiesta senior. Oh. Unsa magkaron human dire? Ah, man ka man iod to.
3: Dere ra.
4: Ha, dito lang ito. Fiesta senior man dito.
3: Ato ka.
4: Ato. Di, kuan man na may activity sa bakong. So, adto ko niya naman. Daman na stray house rapod. Sa pamilya na nila ni Mayor Linin, yun. Oo, activity.
3: Sige, kay napo kayo ito sa Manila. Kaya po kayo ito.
4: Oo. Adto rin ito. Kay, yun naman to si Mayor Linin nga. Ipagdala dahil atong mga amigo. Morning ni Mayor Linin Alviola o ni Vice Mayor Joy Alviola, congratulations sa kagahapong adlawa ang inauguration sa bagong Bakong Fire Station. Congratulations sa Bureau of Fire Protection sa Bakong ni Ma'am Grifaldea ang ilahang Fire Marshal diha. So, napod gahapon si RD, Regional Director, Assistant Regional Director, kumpleto gahapon. Tanan nga mga fire marshal sa Tibuok Province dito kay naman ang ilang RD
3: sa NIR
4: sa Negros Oriental ang RD sa NIR ang naa.
3: Alagay na dito.
4: Oh, may ilang bisita.
3: So bago na.
4: Bago na tapad na sila sa police station, ang fire station sa Bakong.
3: Bagong building.
4: Bagong building.
3: Bago po ga fire kayo. Truck.
4: Ang fire truck wala pa may bagong fire truck. Bago uguan. Katong karaan na fire truck, dili, bag-o o pump, kanang makina gani, nga katong para pump nga kusog, bag-o.
3: Anya, ang kuan, kanang nga hose, dili na ingon nga, kanang nga murag na mga gisi-gisi.
4: Dili, wala, suwabi kayo, bag-o kayo.
3: So,
4: makarespondi, yun.
3: Makarespondi. Congratulations, ha? Congratulations!
4: Yeah! Sa Bakong Fire Station.
3: Alas sa 8:08 na, dari sa itong pagkapanaguban-uban. Kasong plunder ko na ito, o graph.
4: File ni Iguan.
3: Gipasakan na batok ni...
4: Jinggoy.
3: Jinggoy.
4: Estrada. Ni Manuel Bunuan. Ang kakuan, ang kang Cabral, gidrap na kay namatay naman si Cabral.
3: Bantog ra nga. Kuan ka nang, saba kayong minority.
4: Oh, nga naan ay mapusasan daw kuno, naan ay madakot.
3: Si, kuan ba? Kinis Erwin dahil sa una. Sige, madalik pangatake ilang trillionis, no?
4: Kasi karong Lunes, ningin siya, basig sa weekend kuno, sige, basig ma-warrant na. So, sa Lunes, wala. Nakulang na po silang numero.
3: Kulang na po sila.
4: Na ilang yung nauna. Pero dapat makakuan, ragyod na, oy. Ano si Dilima sa una, gi-allow man to si trillionis, gi-allow man to lagi nila nga mo online ra. Nga naa sa sulod sa prisuhan, o mapriso mang gud galing si Jinggoy. Binuang gud ning ilaha gyud sa may gud ning ilaha double standard.
3: Oh. Kay ang ilang gi punto dito sa ilang nga roles daw. Hmm. Nga kung donara kunoy mga force major.
4: Na ay force major.
3: Nga di gyud makatambong ba?
4: Pero ako in fairness po ra katong karubin padilya sayop gyud to. Tingyang force major nga giingon nga na ay gira sa Middle East force major na ay force major tingali na sa kalibutan pero dili
3: sa Pilipinas
4: dili sa trabaho sa Senado kay wala may makahinder nimo gagira didto may magdili ka kaadto sa Senado force major na siya consider pero dili na siya force major para sa mga Senate member ug diri sa Pilipinas kay dili man mabalda wala may nakapugo nga makaadto ka didto gawas og pananglitan bagyo kaayo baha kaayo sa ano mo pag-abot sa sa Senate. Oh, nagagira dihas imong agianan. Unsa ni mo pag-adto sa Senate? Consider na siya mga force major. Nga dili na imong control ba. Pero kadtong ilahang gisulti, no nga pwede ra kung pareha to na i-COVID sa una, kana force major na siya. Pero unsa may makapugong? Demokrasya man ta, role of the majority. Kinsa may makapugong sa majority sa Senado kung i-allow nila ang online participation. Kay, kuan man na, rules naman na nila.
3: Correct.
4: Oo. Oh, pareha kung sa ito agad, natay rules na pwede lang nga mag-Google Meet.
3: Oo. Oh. Oh,
4: bisag wala ko din pero murara kong naadir eh.
3: Kung may kapuslanan, niyan ang inyong 33 eh, oga, mapugnan gapon mo niyan ang minority.
4: Yes. Oo. Oh. Kinanglan inyo ginang ipatuman. Nga naman, og sila'y majority, mahimo ninyo, dili man po, sila man po'y mag-vote. So, karoon nga ka mo'y majority, butari yun ninyo na, ipasar yun ninyo na, nga pwede online. Sa may kalayanan ng online, ito lang importante, tingog rama na.
3: Labon wa paywaran to bares.
4: Oo. Oh. Paspasin ninyo na to.
3: Labon na kabutarpas jinggoy.
4: Kabutarpas jinggoy.
3: Kainiga, ma, magawas na nang, uy, Nobel ba yan na to?
4: Sander, Nobel na.
3: Oo. Oh. Nobel recommended na mga sukintig na minaw.
4: Oh. Ugat na.
3: So,
4: gasunod ng uban na, kang Joel Villanueva, na, Marcolita.
3: Oh, apil si Senator Marcolita.
4: Oh, pero layang ka Marcolita, dili sa flood control, sa katukunong kabahin sa eleksyon.
3: Nga?
4: Ay, katong na inidonate niya atong eleksyon, good. Yung tanan na, may inidonate atong eleksyon.
3: Kinsamang kayway. Kinsa man ko iway ni donate ato? O kinsa man ko iway ni dawat ato?
4: Kaya dawat? Gabi ragod ning gobyerno ron.
3: So, ang kuan ron, ang minority mo iwa? Ang minority karon mo iway mga kaso?
4: May kaso. Okay. Administrasyon man sila. Pero in fairness di ay ha, si Sobiri ni Tingog na ba ya? Nakadungog ka kang Sobiri?
3: Ngayag pa sa ilo?
4: Gimiting niya ang tanan niya lang mga kaaliado dito sa Bukidnon.
3: Explain
4: siya sa iyang side.
3: Nangaisag pa sa ilo. Iyang ibinisaya.
4: No, ang iyaha lang, punto, dili siya again sa Duterte.
3: Mm.
4: Ang iyang rason nga nung nga nikuyog siya sa
3: minority
4: karon, tungod kay kanang na-feel niya nga gitraidor siya sa una ni Bongo, ni Bato, ni Amy Marcos, nilang Cayetano, atong siya pa'y Senate President.
3: Mm.
4: O nga, gatuo siya nga, dili mo bali, pero ni bali paingon ni Chief Escudero.
3: Mm.
4: So mauna siya'y rason nga, no nga, nikuyog siya sa minority, pero ingon siya palangga niya sa Duterte. So kanang nga mga pangnultihon, klaro kayo nga sa impeachment ni Sara Duterte, pang-acquittal pa niya.
3: Alang-alang.
4: Kuhaan alang. Na po ng minority, Ana.
3: So, kung paano taga Bukidnon?
4: Oo.
3: Oh. Kung so, naga, binisaya siya dito, naga ng Bukidnon, dool, rabay na sa Dabaw, aghanan ba yan, napadong sa Dabaw?
4: Oo, ganyan. Giayo, nabaya siya dito, o kuhaan, ganang pamalikas.
3: Matikos siya. Muto nga, dipo-dipo siya gatubag ng mga sukintig, paminang explain nga to sa taga Bukidnon. Nga binisaya siya nga murag Tagalog hapon.
4: Tagalog.
3: Muna diha mga higala. Oo. Oh. At least inyo na rong panahon.
4: Panahon na ninyo ron. Usbon ninyo.
3: Maturity, usba. O niya, oga, di sila mo tampong trans. For example, three sira sila mabilin.
4: Oh.
3: Korong ga po na.
4: Maturity. Oo. Oh.
3: So, butar sila tanan.
4: Butar.
3: Nga, pwede na sa itong rules nga.
4: Bisang gani kung dosira sila. Dosira sila. Unsira man ang pikas. Tay,
5: Kanya ang presiding officer ilahaman. Ang presiding officer mubutar na siya kung tay. Hmm. O di, doon siya nagyapon sila. So kaya yun nilang ibraso actually. Huwag mamiro ang iskutan. Bisan pag wala si Bato, dili mubutar.
3: Bisan pag mag-walk out sila.
5: Kinsa?
3: Ang minority.
5: Ang problema rang langgod, kung mag-walk out, wala na'y quorum.
3: Maugani.
5: Oo.
3: So, trisi man sila.
5: Dusi ra sila kung wala si Bato. Dusi ra sila.
3: Okay, kaya wala si Bato.
5: Oo. Diligid sila kakurum. Kung wala yung matungha nga minority senator, dilig sila makasisyon. Pero perti na po ng pagkasampalong sa ato ang mga Pilipino. Kay giswilduhan kung na sila pa. Sisyon niya niya. Mo absent sila to ng minority.
3: Oh, kay kung... Oh,
5: didili na po papadayon ang Kasara Duterte impeachment kung inana ang ilang sisyon. Oh. Or, piliyon ra nila, mutungha ra sila as senator judges para sa impeachment. Pero sa session, di na sila mutungha. Kaya doon sila mausaw ang rules. Bino ang kaya. Diba?
3: Nang saan naman yung tao ni atong mga senador, mura naman yung mga tunto, mga sukintik paminaw eh. Molagi ka nang sobra ninyo kasip-sip. Mm? Sobra ninyo kasup-sup ba sa mga leader ninyo riha? Oh, inyo na lang mataligaman ang mga tao nga mo'y nagbutang ninyo riha. Tamod na ng inyong mga pag-dapigators nga to sa ilahan nga mga amo. Tamod sa malita-malita nga kwarta nga inyong nadawat.
6: Foro de los Pueblos.
3: Bike ba tayo, Sir Burns Attorney, nganong bakulod amo mabatian inyo tingog na aslikod? Ah!
4: Ay, naapag-apoy.
3: Napasiguro yung bakulod. Bo? Kana ko na bo? Ingan man si Bike ba tayo? Basig ang FB na to?
4: Ang FB?
3: Sa FB, mga kaigsunan, ga-coverage na mga higalag basket. Ga-coverage na dito mga sukit ikpabinaw sa Agusan
4: Sur. Huwag mangani, kuan?
3: Ilang ipacheck lang na to.
4: Diba, daot ang ato ang audio sa Facebook? Huwag may tingo ka?
3: Masiguro. I-check ko na ninyo.
4: Huwag tingo. Naba may audio diha sa Facebook? Huwag may audio nga ko ang cellphone.
3: Good morning, Attorney Di Palubos o Pariburn, Di Matabang. Gikan ni Branzuela Gonzaga, anali. Ipacheck lang na to. Lani Galvis.
4: Morning, sa Sir YouTube, ang sa Facebook, wala.
3: Godofredo Balbog. Always good nga namin na doon sa ito ang pagkapanag-uban-uban. Muna'y nakadiferensya, mga higala. Okay na? Okay naman siguro.
4: Sige. Okay na?
3: I-check lang ninyo mga sukintik. Paminaw, huwag itingog. Tungod kay, wa naman mo, di naman mo loyal. Ngadto sa mga tao nga nibutar ninyo. Oh, senador, mga congressman, di na sila loyal terms.
4: Dili.
3: Ngadto sa mga tao nga nibutar nga mo'y nagbutang nila niya.
4: Dapat.
3: Dito na sila na loyal na mga sukintig paminaw. Naaraman, Attorney, loud and clear.
4: Naaraman, naaraman.
3: Oh, ingon siya na.
5: Dapat, loyals, loyal raman sila karon sa ilang interest.
3: Interest? Ano magyun ni si Kwan, oh? Tanawan ni si Risa Untiveros, oh. Parti naghanag kapatay na ro'n ang mga sukintik paminaw. Gilogos, gilogos, gilogos, gilogos. Oh. Gipatay, gilogos. O niya, hilom raman lagi siya.
5: Interesado man siya nga ma-presidente. So, dili siya dapat mutagadana. Kay, mahimo man na siyang kuanapod, positive sa mga Duterte. Kay, mumanay, gipangita sa mga tao. So, ang kantong mupatay anang naglugos.
3: So, sa ato pa mga sukintik paminaw, ikaw, Risa. Hontivirus!
5: Virus ang good guy ni si Risa. Oh. Ano na yung mga tao ni Senador ng Virusa ni?
3: Wala kami. Hmm? Kuan ka nang wa kami dapig or ang tawag ni ini ngabto sa mga tao or wa ka naglagot ngabto sa EGK. Naglagot lang ka ngabto sa mga Duterte.
5: Oo na. Politika na lagi sige.
3: Oh.
5: Dili sila layhan nga nailaing Duterte nga may mong presidente. Pero ulahi lagi ng atong audio na po dari mo.
3: Pero sige lang. Okay raman na.
5: Okay raman ang live. Basin sa live sa basket ilang na open. Cross po sa atong page.
3: Sa live lagi na sa kwan. Basket. Muna nga. Anyway mga sukit. Ipaminaw panagsaraman po di mga higala. Kining basketball dito sa Agsur. Kaya panagsaraman po magpalaro. Ora tanawan ninyo diha. Ano mga yun ano? Anong wag isyagit na mga kaiksunan? Si Dilima. Pero kang Kian yun.
5: Kian. Inya katong polis nga nagpusil ni Kian, konbiktado na to preso man.
3: Oo. Gawas o gagipagawas na to sila.
5: Oo, gani.
3: Gawas o gitaing yun na to, namay mga kaso.
5: Namay mga kaso, nga nagyog ninyong ipamugus yun. Nasalag yun ni Presidente Duterte itong nahitabo. Wala ni sunod ang polis sa insaktong protocol mo nang nanubag siya. Hmm. Ano yaangin man yung Presidente Duterte? Kaya di mo layan o pareha nga presidente ni Presidente Duterte nga dili mahadlok sa mga dato.
3: Be, ikaw rin sabi. Oh. Para propor makaka. O sa may natabang nimo sa mga kabos?
5: Hmm? Be. Ang pagpalisod-lisod nila.
3: Mo na imong
5: tabang sa doot.
3: Sige lang kag pang-recruit na ng atin to.
5: Atin to?
3: Angin-angin pa ni mong K5. Iyan lang to.
5: Kari sa ba to?
3: Oo. Oh, itong atin to, iyan lang oh? To. Kuan ba ito ka ng karapatan? Ano sa ito? Iyan kuan?
5: Kuan ba na siya? Bayan?
3: Oo, pero iyan yung hamon ito. Siya may nagpa-interview nito silang karpyo. Muna niya mga suki, tigpaminaw. Hadlok! Hadlok! Hadlok sa mga Duterte nga mabalik ka mga kaigsonan, gawikan kay daghana po hipusunon.
5: Daghana po hipusunon.
3: Takay, ay sus, ginoo, napay mga mata nga. Laom na kayo mga sukintik paminatons?
5: Kawatan.
3: Kamakalan ng Julin?
5: Oo.
3: Nibalik na po na mga kaigsunan ang asnatsi? Ang lugos ang patay sa Cebu?
5: Lungkab.
3: Lungkab?
5: At bahay. Balik na po.
3: Bisan diri sa to sa Cebu lang na mga kaigsunan, diri sa Lumagiti?
5: Oo.
3: Nibalik na po?
6: Furo. Delos Pueblos.
3: Muni nga klase ng gobyerno gusto ninyo?
5: Oo. Wala na. Karon, ang ato ang precious baboy, perting pagkaubusan na po. Kaya naana po'y gapadulong nga balindaghan ng karneng gi-import. Oh, unsa pa pagkabuhi ani? Hurot, wala na yung mamuhi o baboy ani. Igo, pagka wala, mumahal na po'y ang import, wala na din natakarikaber. Padulong il ninyo, musumusamot ni Kalisod ang pagtanom sa humay. Mm. E wala'y ulan. Mumahal na po'y samot ang bugas ani, paspasan na po'y nilag import.
3: Mm.
5: Imbis nga itabangan nila ang lokal, farmers, dili man import may lang gisaligan. Oh, walay tabang sa local farmers, hangtod nga wala naging panginabuhian ang mga tawo.
3: Magoy kwarta ng local.
5: Di magud sila maka-income ug ang local may lang tabangan. Ang ilang layhan ang tawo pobrehon ra gyud. Ya sigian rag ayuda ginagmay.
3: Mo nang si irap pero may gyud sas mahirap.
5: Mo nang si irap bisag na inato nakahapit pa nakadaog usob. Kabalo man gyud ang mga tawo nga si irap na programa para sa pobre gyud. Oh, sayang panahon, kinumdum ko.
3: Era para sa mahirap.
5: Oh.
3: Wagid po siya ay era para sa mahirap, maging dato ka na.
5: Dili, pareha sa kapa, nga kabos padatoon.
3: Pobre.
5: Pobre pa sa muton.
3: Ah, dato, pobrehon. Oh, Eddie Montielto, Tagalog. Good morning, sir. Bernilo, og Attorney Ronil. Kusog kayo, K5 News FM, Lumagiti, Daris Talay, Lumagiti City. Salamat kayo, ha. Og sa kakuan po sa mga sister station nga nakahukap from Bayawan to Canlaon. Salamat kayo.
5: Si Carl Bahilot sa YouTube naglantaw na to. May buntag Sir Bernie, Attorney Ronel, and to all K5 listener. God bless.
3: DTX Coffee Mix ata.
5: DTX Coffee Mix. Always nga ikuyog. DTX Coffee Mix.
3: Muna mga igala. Dunay! Nigawas na ba karon ng mga sorbi-sorbi to? Parang gin nila si Lini, nga to ni Sarah.
5: Ningo na si Lini nga dili siya, kung mausap na po diyang unahuna, wapod siya'y buot.
3: Di, kuhan ka na nga, ahinti gin siya kapildi.
5: Ahinti siya kapildi. Gatoo mo gin sila nga, si Lini rako na yung makapildi ni Sarah?
3: Unya, kinipon si kuhan, si Risa, sige po sa ingon sa mga oposisyon nga magkahiusat, ha?
5: Yeah, magkahiusat ang pangawat.
3: Anya, gusto siya nga, murag siya ituboy. Magkahiusat, pero ako'y dagan.
5: Lubot ni Morisa.
3: Kaya na lang, makahistory ni siya.
5: Mudaog ka, lubot agi.
3: May na lang.
5: Sanaong palang daan ni Morisa, mura na may giluod.
3: Bitaw, naay pagkakuano sa naay mura babae, mura pug tumboy.
5: Mo gani, mo na giingon nga Risa ang babaeng bunguton.
3: Dagan siguro ni Sek Balbon.
5: Balbon.
3: Pero wala pud ni
5: Sek Balbon. Babaeng bunguton.
3: Wala pud ni Sek kanang
4: Bungot? Balbas?
7: Ah, kanang diri sa ibabaw ba?
4: Unsa diri na? Balbas ba na?
7: Diri mo ikuan. Unsa man ang diri? Sa ubos.
4: Maimbot. Tanga diri na yung ngalan-ngalan?
7: Naman na. Diri sa ibabaw.
4: Mustache?
7: Oo.
4: Bag Mr. Suave?
7: Bird?
4: Bird?
7: Unsa na siya? Kanang diri sa ibabaw?
4: Kanang lalong mo na yung bird.
7: Wala na siya siguro yung anak.
4: Ha?
7: Wala na siya.
4: Oh, basig nang wala siya, nang shape sige.
7: Mamang ko na mga suking tigpaminaw. Pumida, oy. Oh. Kanang, karoon na mga higala. Nagka-yabag-yabag ni sila mga suking tigpaminaw. Unsaon yun nila nga, ma-guilty si Sarah. Kay kulang magil sila mga suking tigpaminaw sa numero. Muna nga kinipong diri si Babaw. Hala, sige, papaspasan po pagmaayo sa ombudsman. Nga, kutong sumahimo ninyo. By, kanang by hook or by crook, by any means. Hmm. Kung pwede ninyo nga, mapapriso si Jinggoy, ipapriso. Kung pwede ninyo, sunod ipapriso si Joel, ipapriso.
4: Kaya Pinas Marcolita, ipapriso.
7: Oh.
4: Managay niyo layhan. Ang mga tao na maglagot, huwag mumarcha na lang sa dala.
7: Na, patay ko mo niya.
4: Kaya inyo ang giayo, klaro kayo nga pamuliti ka ang inyong gihimo. Ganyan ka, ano, nasubi-swabi po gamay.
7: Oh.
4: Dili kay kahalata ang tao, kay maglagot ng ganyan ang tao, bali pang lisura kay sitwasyon.
7: Oh.
4: Kasi gipamog drama din ha sa taas tungod sa inyong pamulitika.
7: Oh.
4: Mga tao gipang gutom na, mo ato, nasdalan gani.
7: Makita man ko nimo ang kalainan. Makita nimo ang kalainan sa panahon ni Pinoy. Panahon ni Pinoy. Panahon ni Duterte. Oh, karon panahon ni Marcos. Bisag ka, magkasugod lang takang Pinoy. So, panahon ni Pinoy, mga kaigsunan, anhing nga Pinoy. Oh, kon man, kanang hitak, kaprangka-prangka ka pagka-istorya sa panahon ni Dilima po, nga siya mo'y Secretary of Justice.
4: Hitak po nung
7: ang siya botoy, grabe.
4: Grabe. Mubito siya, gigingan lang po ito siya, siya bukuin po si Dilima, kay, kuna ko po siya baldo dito sa mga drug lord nga naas bilibid.
7: Abigote din ang sa taas.
4: Abigote.
7: Kanyaan sa ubos mo, kung nunay balbas.
4: Mayo man na ginamo.
7: Idiog si Duprido, pareha gini sila mga bungoton.
4: Idi, ang batang bungoton.
7: So, boto nga, grabe, illegal dari, illegal dito, niya, naghari-harian ang mga suking tikpaminaw ng mga tao sa ilang mga lungsod, sa ilang mga syudad, nato kang Pinoy. Pero paglingkod ni Digong ang mga kaigsunan, dito na to ang sigipang was out na to. Nabungkag na to mga higala. Kato ka mga drug lord sa Cebu mga higala nga parting sikatas mga pangalan. Nga matog mga tarian mga higala nga lupig pa yung mga kongresman. Nangabungkag man to. Patay man gali. Nangamatay.
4: Namatay?
7: Oh, katong dari sa Osamis mga igsoon. Talawa. Kinsa ba to nga mga?
4: Ang mga Parahinog, Espinosa. Karon, Espinosa nga drug lord sa una pa ng Duterte. Mayor na ron.
7: Talawa. Mauna niya.
4: Mayor na, drug lord.
7: Sa Dilima, mga kaigsura, nakagawas.
4: Nakagawas. Nakongisuman na po.
7: Bisan. Ibutan na to. Okay ka na. Ibutan na to sila. Sila, mingon ta nga, okay, kada sila, wa nai, kay sige pag-hearing, wa nai sala, wa pa na convicto. For example, sila, mga Espinoso, mga Dilima, o guban pa. Tanawa ang realidad karon, bisan diri sa Dumaguete, pagtinaghanan na sa druga.
8: Furo, Delos Pueblos.
4: Ang drugs, baligyaan na, inana sa mga subdivision, naabot na sa mga karsada.
7: Unya, di mahatlok. Lamang galit mga kapitan nato, diri mga kaigsunan nga gasuyon. May mga kagawad, gagagasuyok. Gumikan kay di mahadlok.
4: Di na mahadlok, kay wala na may tukhang.
7: Wala naman.
4: Oo.
7: Pero sa una mga keksunan, kang Duterte, mga gala, sus, mutya kayog, napay siya bumugawas.
4: Ay, iking.
7: Iking.
4: Limpyo na luok.
7: O niya ni, kuhan ni, nanambok balik ang mga tao. Iganahan naman mo kaon. Kanyon naman, karon na mga keksunan. Saon man ato ni? Nganidaghan naman po na mga higala.
4: Ibalik ang Duterte.
7: Kunay.
4: Kubag.
7: Oh, unya, magkuhan mo. Sa sorbing, anong sikat mo maghapon? Bisa ko saong yun ako ganalize. Mato si Sara mga higala sa mga merkado. Mato sa mga syudad. Mato mga kaigsunan sa mga palingki. Mato mga higala sa mga lungsod turns. Magsakay siya jeep, mga kaigsunan. O magsakay jeep, magsakay siya van. No? Ngano nga mga tao mag-inya di asnalan mo para niya mga higala o niya mahunong po siya. Ngano daghan mo kayo kumusta niya magkaway-kaway regalis siya mga higala, daghan na kayo pansin. Bisan dito sa Agusan del Sur turns. Oh. Murag nagpadala man siguro itong mensahe si Bongbong ba to?
5: Oh,
7: pero ang singgit sa mga tao.
5: Duterte! Duterte!
7: Hatog rin ang awa na siya may ato.
5: Wala na siya.
7: Maulaw man siya.
5: Lili, o na yung importanteng giyad to sa Japan. Imupong kung ano na yung maulaw. Naray yung importanteng giyad to sa Japan. Kaya ekonomiya man to. Pangwartagod to.
7: Ah, oh, ekonomiya, no?
5: Oh.
7: Mas may man dito mga Hapon, kaya di man kalito kong Duterte. Duterte, Duterte.
5: Kalitok sila dito.
7: Kalitok dito. Oh. Regatuto. Sumartama, sumartamasa ito.
5: Regatuto. Oh. Alas ito trahinta na.
7: Pagkabot, bato, kagusan del sur, kaya makalitok mga tao, kaya slingan making daba. No, tartay.
5: Tartay!
7: Muna diha mga higala. Ako, sus. Okay kayo. Ang mahanlok bangon sa panahon ni Duterte mga higala. Number one. Katong mga illegalista.
5: Illegalista.
7: Pero kung tinarong lang ka mga higala sa iyong trabaho, nakas gobyerno di kakawatan. Wa ka nagpahiyotong drugs, woy!
5: Yang mahadlok po ni Duterte, ingon ni Toby Chanko, ang mga kongresista nga paldo sa flood control.
7: Ya, ang sa putos Toby, ang sa man tong explanation po ni Toby Chanko, oh, sa to? Nga nung ni yes to impeachment siya.
5: Yeah, pero mo gana siya ang usa. Muna yung sa kikahadlokan sa mga kongresman nga gapungko ron, or mga niaging kongresman, ang mga paldo sa flood control, kay maukting kay magana panahon ni Sara Duterte.
7: Mm.
5: Naimbestigar man gyud na mga priso man gyud ang mga kawatan na.
7: Mao na diha mga higala. Wes siguro pamatsyon pana.
5: Okay, siguro pamatsyon. Unang hadlok ko kay na sila ron.
7: Gina Montenegro or Montegrijo. Sotillo, good morning Attorney Ron.
5: Oy, kagawad Gina, may buntag diha.
7: Asa ni nga kan?
5: Kagawad na sa barangay sa Balincia.
7: Ah, sa Balili.
5: Dili sa Balili. Sa... Basta dito babaw. Unsa nang...
7: Ah, Buhagan.
5: Dili. Tung taas gani, ang atunon kayo?
7: Ah,
5: babaw sa Kabukat?
7: Chusin.
5: Jukan po managin ng chusin.
7: Chusin kape.
5: Dili. Ah. Katong kangkuan ba? Katong... Imigo gani ninyong dun-dun gani nga na ay fish pan?
7: Fish pan?
5: Na ay fish pan dito sa babaw ba? Kuyog ninyo sa katong warsan?
7: Ah,
5: si Alex, Alex.
7: Kapitan Kwan. Kapitan na Kambukan.
5: Babaw pa sa Kambukan. Si
7: Kwan.
5: Bangalon man, Kapitan Bangalon man sa Kwan.
7: Bitay Abuton, ana attorney. Puningon si... Ah, Malabo.
5: Malabo.
7: Malabo. Oh,
5: ayun ang Malabo. Malabo.
7: Ah, Malabo day.
5: Ay,
7: sa Malabo day.
5: Malabo.
7: Oh, kang Kwan, oh, sa Malabo day.
5: Gawad. Gina, mabuntag, ha?
7: Ah,
5: Retindok, morning, Sir Bern. Attorney Ronel, wana ayo gusto nilang corruption o gang mga illegal. Klaro kayo, pamulitika, ilan ang hotdon, papriso, unsay mahitabo sa atong gobernur, attorney.
7: Alas 8:32. Minas at tagpipila ka penumdam. Stand by.
9: Foro de los Pueblos.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio!
13: Ang D3 gamay Visio!
12: Ang Visio
13: gamay D3!
12: Kapalit sa mga butika!
13: D3 Bio!
12: D3 Bio!
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
13: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
12: Ang Visio
13: gamay D3!
12: Kapalit sa mga butika!
13: D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butik.
13: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nag-take og Mighty C 2 capsules times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
3: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:37 na mga sulkinting paminaw. Balik niya po dali sa ito kapag kapanagubaduban. Kinigya po si K5 Bernie Campos. Kanon niya gamay PC, DTX 500, DTX Kogimix. So God, Dithri Bayo Kamusa.
4: Ini si K5, Attorney Ronel. Kanon niya naka DTX 500, DTX Kogimix, Dithri Bayo, Spore Biotics, Deep Halubos.
3: Ang DTX Kogimix, mga higala, parting na miya yun. Parting lami ang mga sulkinting paminaw. Muna nga katungo pa makasulay. Sulay na ninyo. Detex Copimex, mapalit ninyo sa mga parmasya, mga butika, mapalit po ninyo mga kaigsunan sa Lara, mapalit po ninyo kang Aligir Alhongkulada. Kamsi!
4: Aligir!
3: Oh, Aligir! Huwag naman yung nagparamdam sa Aligir on.
4: Gano'n, yung pa nilarga, nipauli dito sa Butuan.
3: Oh, lagi, unya mo, kung manunta din siya, mo text manunta din siya, mo chat manunta dayon eh.
4: Wala man siya nakamonitor kay layo man siya.
3: Aligir, kamsi, Alhongkulada! Mapalit ang iyong mga products niya. Pero mo tingob na po niya siyang palit ang mga sulkinting paminaw. Tingob-tingob. Kaya katong iyang gi-order nga DTX sa Coffee Mix, nahali na lang sa uban.
4: Nanay Luz, sabiro niya, paminaw na to sa Shaton. Morning.
3: Anya, kung gusto po mo, vitamin C!
4: Mighty C! Alkaline-based vitamin C.
3: Mauna sa mga sulkinting paminaw. Perting, kung anag yun, perting, lami kayo kay vitamin C mga higala. Di mo dali mga kaigsuna.
4: Ninyo mga bata, ha? Mighty C syrup.
3: Mighty C syrup. Nga katuga, tagas na sugar mga higala, padong na pagka-diabetison.
4: Pinanglan nga mag DTX 500 cup.
3: Yeah! Ano, anya, para dili ma mayrosan, dili ma hunti.
4: Hunti virus.
3: Hunti virus.
4: Ano nga dili ma hunti virus, mag D3 bio.
3: Kana! D3 bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may
4: D3.
3: Para humot nga ilok.
4: Para humot nga ilok, dili ka biyag uyab magklinika Deo Fresh.
3: Yun na rabay. Kamo ba nga mga bispre ninyo or kanang mga amigo ninyo ba? Og baho galig ilok. Istorya.
4: Istorya he.
3: Kay usahay kining baho ilok turns. Di ba na di ba yan sila kabantay?
4: Oh, ano naman na sila, normal naman.
3: Ganahan po na sila magsimot-simot sa ilang ilok na baho.
4: Pero pwede po, narigaluhan na lang ninyo o Klinika Deo Fresh.
3: Kana.
4: Eh, nangayaw ka insulto by ha, pero muni ako ang regalo ni mo kay gimahal ta ka. Kana. Klinika Deo Fresh.
3: Anya, sa mga banakod, ka na mag-share-share bito, pre, di naman makalahot tayo si Dayon Yor, pre. Maba, lagi. Anya, mag-con ko ka ng hadlok gali ko kay base na akong uyab. Uyab, asawa, mangitag lain. Uy, problema, pre.
4: Uy, problema, pre. Extend food supplement for
3: kana! Extend food supplement ang mga sukinti po. Labi na sa mga minyo.
4: Labi na sa mga minyo.
3: Ngayon naman yung pre. Kaan man, gansang-gansang ngon man eh. Dry man kayong akong naong, pre.
4: Dry ang imong naong. Kinanglan ka nga mag Klinika mag DTX Beauty Soap.
3: Kana, oh. Yeah! Kana lang ka mga sukinting puminaw. Diba? Daog na. Oh, okay na kayo. Labaw sa tanan. DTX Coffee Mix good. Okay kayo, don. Anton Jars, may pagpaminaw na mo dari sa my food portico si Malalon ni Jeff Alpuerto.
4: Morning dia, ha? Always Alpuerto. Na naka-DTX Coffee Mix si Anton Jars sa food portico si Malalon, ha?
3: Morning day ni Mayor Pepe Banyana Liga na itong inahanda na pitas may Santa Catalina. Of course, sa mga kaisunan ni Dodong Nino. Nga always po nga naminaw, ligan mga higala dia sa may Santa Catalina. Og sa tanan! Nga mga kapitan, mga kagawad, dia sa mga nagkadayang barangay, og sa tanan suroyanan dia sa may Santa Catalina, good morning og hapon sa may bayawan. Gikan sa Basay!
4: Birnis day ron, ha?
3: Padulong nga mga kaigsunan sa may Yakan Laon, good morning. Okay!
2: Foro de los Pueblos!
4: Weekend og ma, Sabado.
3: Pagpangita ko na turns og igong ginaghanon sa mga interpreter, dili angay nga makapalangan sa gikatakdang husay ni Duterte. Matod pa ni Attorney Andres dito sa ICC.
4: Mangita og interpreter.
3: Ah.
4: Kay dalilayhan man gud sila nga napat na apoy Tagalog. Mo kuha. Ma-interpret og Tagalog ba ang proceedings dito?
3: Unya og Bisaya.
4: Pero di makasabot naman ang Tagalog. Pero makasabot po ang mga Pilipino anang unsay nagkitabo dito. Kaya sa'y kanang inang English lang raba po kayo. Ang lisod po tagsabot.
3: Ano resulta? Dala-dala mo po ninyong presidente dito.
4: Surrender mo po ninyo atong sovereignty dito nila. Good?
3: Kini! Kana, murag fake pa maniron. Kini nagawas nga balita nga ang Supreme Court murag ni issue na.
4: Wala pa na. Wala pa
3: lagi,
4: na.
3: Lagi. Pero possibly, mawag niya po na.
4: Dako chance, ha? Kay katong sa ilang denial sa kakuan, ang mga dissenting opinion, grabe na ba ito kayo? Klabi na kayo itong mga dissenting opinion sa...
3: Kay kung ang Supreme Court, dili ni pag pre-em on sa ilang decision terms, pag maingon nga, valid na, okay na,
4: wala.
3: Takpan ninyo, wa,
4: na. Balda na. Wala na yung musalig sa itong courting, ano, magpa-file, pamantadari nga, pwede naman dahil dito. Wa man dahil, dili man dahil makahimo sa ilang function ang itong courte dari. Umumay, dating nga na.
3: Kay, gidungog-dungog ba yaron? Oh, mga istorya-istoryas gawas, ha? Inanto, boy nga, mga istorya-istorya tons. Nangawa tog manok. Ingon na yung EICC na.
4: EICC.
3: Oh, dakpan ang mga sukit ng paminaw na nagsuyop. EICC yan.
4: EICC.
3: Bisan kining ato ka mga huwis dari mga higala sa Regional Trial Court, kining ato mga fiskal, kining ato ka mga abogado dari mga sukit ng paminaw tons, di na sila gusto, pero di lang sila makai. Siyagit.
4: Mao.
3: Kay nag-aagad ba po na sila dito sa ibabaw?
4: Supreme Court, panggod mo ay hari-hari.
3: Oh, pero kailangan ka to ang mga regional trial court, ang mga judges na rin.
4: Hmm?
3: Una-una nila, ano ko rin taon?
4: Ano dalungkod sa ICC nga ka-function pa man
3: ni? Buti pasabot nga, kung nga dito taralon, buti pasabot nga, bayas ang ato ang mga judges na rin sa atong nasod?
4: Hindi.
3: Ano man, may influential sa mga bato?
4: Wala.
3: Or may influential ni bato? Or ma-influensahan ni former President Digong Toy? Mama na! Di ba?
4: Mama.
3: Oh, di ikaw na po.
4: Ngayon, giingon ni Justice Jaime Lazaro.
3: Ano
4: mga gisulti nila?
3: Ah.
4: To allow the executive to effectuate an arrest and surrender while these questions remain unsolved is to permit the irreversible to occur before the lawful can be determined.
3: No.
4: Oh,
3: say.
4: Dili naman ko na nimo mao.
3: Samay. Say bot pasabot ato to. In English man to.
4: Manayot na ako. Karit sa. Bad morning. Jo ko.
3: Ang say bot pasabot ato be.
4: Ngun siya. Mani. Kung atong tugtan.
3: Tugtan.
4: Kung atong tugtan ang ato ang presidente.
3: Presidente, chief executive.
4: Executive man siya. Nga sa pag-aristo or sa pagpasurrender, nga duna pa'y mga daghang pangutana nga wala natubag, atong gitugutan ang di na mausab or dili na ma, dili na irreversible ba, o dili na mausab, mabali, nga mahitabo. Ha? Sa dili pa ang kanang lawful, unsa man binisi sa lawful, maka kanang pinasubay sa balaod or ma kanang subay sa balaod mahibal-an. Kana bang
3: kaya pud nimo ko?
4: Be ikaw kono be.
3: Bisaya, pero du kaya.
4: Be ikaw kono binisi ato be.
3: Sayo na to.
4: Sige.
3: In short,
4: no.
3: Oh.
4: Wala yasong makumkom.
3: Di tinudanay ni ako, di ni Kwan, basta abot sa...
4: Sige, ako ko, no? Ako man gi Kwan, gyan.
3: Word for word man pong imo.
4: Gani, word for word, gani.
3: Di man na pang... Di man na pang abogado ng word for word.
4: Musa mo na? Sa amo, word for word, gyan na siya na mong ikuan. Kana sa korte, inig mag-interpret, word for word, gyan na siya.
3: Ayaw mo nang di magkadimao.
4: No, di magkadimao.
3: Inaniyo na ito pagsulbad.
4: No, sebe, gebe.
3: Ang sagali ito?
4: To allow the executive to effectuate an arrest, o kana, and or surrender while these questions remain unsolved, is to permit the irreversible to occur before the lawful can be determined.
3: Oh, buti pasabot niya na, sayo naman po ito si Agon.
4: Ang saman?
3: Oh, Ay sa kay alas 8 ko rin kay Gina. Inood lagi.
4: Eh? Inood. Eh, mo kang hinamayan sa akong magbinisaya niya. Ikaw.
3: Inood ako ang GTX. Anong hiyo ko? Nagiging ko. Ay, ikaw po ngayon ma. Sulban na ron.
4: Muy asong makumkum ron. Sulban na ron.
3: But pasabot ka na. Kung gitugutan sa gobyerno o sa presidente ang eksekutib mga kaigsuran nga dakpon si Abo.
4: Abo?
3: Si Bato. Oh. Nga daghan pagpangutana, but ipasabot nga mutatak na siya sa kasaysayan sa Republika sa Pilipinas nga di na yun mahiuli.
4: Mutatak? Presidents mo nang imuha.
3: Ah, usmo na ko. Usmo, no? Kung imo, tugutan, nga daghan pagpangutana, nga dakpons Bato, but ipasabot, nga wa pa maintipritar ang balaod, imo nang ipadakop, wa pa masulbad, daghan pagpangutana, imo nang ipadakop, wa kay buot nga pagka-presidente.
4: Imo naman pong ipunan.
3: Oo, oh, di na ipunan.
4: Imo no. Naman pong ipunan. Ang, ang atong sabot, i-binisaya ra.
3: Ah, sige, inaniyaw na itong pagbinisaya. Kung imong tugtan nga ipadakop si Bato, nga daghan pa'y pangutana, wa, uy, mabalik man sa kong baba nga wa'y buot na presidente. Ano ba? Ay, sa, kung adi, kung imo bitang tugtan, ang atong kasaysayan, ang atong balaod, nga daghan pa'y pangutana, kunya imo ipadakop, murag maulaw ta.
4: Maulaw ta?
3: Oo. Inana ba? Maulaw ta? Murag atong gisurrender ang atong soberenya.
4: Yeah, imo na mong ipunan. Dili lagi na pwede. Sabi na lang, di pwede na imo punan og dugangan. Ugon sa'yo, nakasulti di amo, nagun na siya.
3: O, di ka tong imo, mo sakto. Samay na niya na. Okay. Umangda, kulang, kulang, punaan, punaan. Kaya gusto lang mapugan na ikaw na pipimiin sakto yun. Mama na. Laro ada.
4: Napod, ako magani mo ginawayan ganiya nga. Taas ra kayo niya, pag ikaw na, taas ra mo din kayo. Di punaan pagod.
3: Kasi nag-ingon na to?
4: Justice Javier.
3: Napa na rin siya? O, retired na?
4: Di, eh. Positing ni dissenting opinion niya. Ah, lima ba ito sila puro nag-dissenting opinion?
3: Kaysa may kaoban niya ito? Ah, kuan man ito?
4: Ganto sila. Si kuan.
3: May pag-ilargo na lang.
4: Ano yung Rosario? Taas-taas naging...
3: Kagiwa. Asa mo ito sa Kagiwa?
4: Kagiwa?
3: Ah, Kagiwa.
4: Marag na naman ito sa Pika.
3: Ano na, Pika.
4: Kaya ang may dissenting si Hernando, Javier, Inting, Rosario, o si Ko.
3: Ah, kaysa mo ito absent?
4: Si Dima Ampaw.
3: Bita mga sugin tit pamina. Oy. Kung pwede pagali mga higala. Di ba na may kuantan ka nang napa may nag-ung-ung gyudron nga usaba do na bagi jurisdiction ng ICC. Mm. Oh, pwede pagali mo pagawa sila ilang kaugalingon nga desisyon.
4: Ini kumana na napa na dissenting opinion.
3: Nga mingon sige balik na diri sligong kay diri na mo na taralon.
4: Oh. Na pwede na.
3: Gasto-gasto pa mo interpreter rito. Gasto-gasto pag pamilite. Ato'y pakita mga suking tigpamila dari sa atong nasod nga fair and square ni sila.
4: Fair and square.
3: Nga impartial nagpabilin mga kaigsunan sa atong mga huwis. Wa mahadlok. Bisag si King Sapa lang ang mga tao nga taralon niya mga higala. Huwag ikahadlokan.
4: Huwag ikahadlokan. May sugon.
3: Komentaristang huwag ikahadlokan. Gawas sa ugangan. Bitaw. Kaya kanfer. Insulto kayo na mga kaigsunan nato. Ay, kita ng mga Pilipino, it's very insult to us. Sa itong mga huwis, mga higala, nga naman. Ang huna-una mga nila, ay, maakwit na mga Japon na kay sa Pilipinas, madlok man ang mga huwis, anak. Mutaral ko, doon ay mga kaso, maakwit na Japon kay kabalo baya ka, gipangbutang baya na nidigong niya, kaya nabuban siya may nagtudlo niya na, di, oy. Laka lang, kisa ba na yung tudlo? Ikaw. Pero, human nga gitudlo sila, wa na nagpasabot. Nga, bias po sila.
4: Mm.
3: Gitudlo lang kay siya may appointing authority.
4: Reto kay si Anton George na yun nga naminaw daw sa Jeff Alpuerto.
3: Oh.
4: Dito sa food particle si Malala.
3: Ah,
4: Manantisi, naminaw, saad, mabuntag diha.
3: Oh.
4: Daghana po na iyang message.
3: Mm.
4: Nanay Lu sa biro niya.

0: standby mo mga higala, masunod na si Doc Ramel, si Bossing, o si Sir JP. Anya, ay po ni, ay na mo pagbalhin-balhin paglaing istasyonan. Tungod kay, ang mga music na to, karoon ang mga kaigsunan, nindot kaya. Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous Bossing, Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Mayor Pebo Banya, Naligan.
0: Morning, usab, nidodong Ninuligan, dias may Santa Catalina. Pikas Lawak, Abubrin Ulpus. Kariga pun si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonika, Mighty, si Detex 500, Detex Copa Mix, o Glitz Ribayo, Kabusaw.
1: Si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonika, Nakaditex 500, Detex Copa Mix, Ribayo, Sport, Biotex, si Balbos, Pasa, Kampiyon, Balita, Servisyo, Publiko, Galingawan, sa Negros.
2: K5 News FM. Puro, Pelos, Pomos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-vitis siya. Ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong si

0: min gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP. Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: TTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na dyan akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: TTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mao
0: pa pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
5: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kelvin, isa ka call center aide. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ubos sa hay. Mahanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar Mighty C. Tulo kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
1: Mighty C. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ayong adlaw Dok Ramil Uy, ako si Jean Paul Generoso.
0: Maing adlaw pod Sir JP. Hinaot nga nainom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant ug ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
0: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Husto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell sa JP, pwede na na

0: ang kadaghanon muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-karilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
4: No.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, maligarilyo, magdruga,
4: kadaghan. Nya
0: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer na jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
4: Kana?
1: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
4: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa na tagabii.
4: Lambi, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
0: Na jud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
0: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
4: Uh-huh.
0: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Napalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir JP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
0: Hinom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha po ng BCO. Asa man?
4: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan na yun og made in US. Pero sa tinuod na jud, sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Wala. Okay.
0: Ang medium chain.
4: Triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
0: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP? Matagan ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP.
4: Oh.
0: Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna yung dapat
0: target ang ditribayo, adunay MCT nga maoy musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Maniwang di ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
0: Wala, John.
1: D3 Bio!
7: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang ong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtain, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
4: Mm.
0: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP.
4: Mm.
0: Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
4: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon. Frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
0: Mm.
4: Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
4: Makaingod dyan gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hello? Extend Food Supplement for Men. The best for blood circulation.
4: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganaan dyan ko, ano, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
0: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip sa kapinoy.
4: Mm.
0: Lahi na Jude kung makakapi ka.
4: Mm-hmm.
0: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: Mm.
4: Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
4: Mm.
0: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
0: Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
4: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ka-agree jud ko, ana, Dr. Ramil.
0: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuway sa imong lawas.
0: Mm.
4: Aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
4: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
4: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy mahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
4: Murag naa na tanan?
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3Bio, mayo ang iyong pagkatulog.
4: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3Bio.
9: Ako si Inara.
10: Tasod kayo ang akong blood sugar.
9: Ako hindi sulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Kay hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Okay.
0: Pero kining D3Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
4: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3Bio, D3Bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayog bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
0: Ang D3 nga naas D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas. Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
0: Nga pag inom ni mog D3Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
0: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayura sa maayong panglawas.

0: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
2: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio!
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
1: nga effective,
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Imbestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, ginajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika!
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
8: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
8: Nagapatalom sang paminsaron.
7: Nagapanamig sang memorya.
8: Nagapa-increase sang serotonin.
7: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance.
8: Memory Advanced Serum.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
10: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic.
9: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
10: Sa Clinicas 4Biotics,
9: suwabe
10: ang paggawa sa hugaw.
9: Ang Clinicas 4Biotics,
10: adlaw-adlaw.
9: Kapanit sa inyong kasuki butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: D3Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero soka niinom ko sa D3Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga
1: D3Bio! DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamatya.
14: Once a week lang ang day off, that's okay. At least natay day off kaysa wag yun. Oo, day off nga. Dili gyapon day off. Kay mang labaman ta no, lain sa kayo na tay kasuot inig Lunes. Ay, nako naman, life is too short. Ayaw sig trabaho diha laglaag sad. That's one thing that I realized mga K-5. Kasi before, ako jung kinabuhi is trabaho balay, trabaho balay, trabaho balay. But still, wala, magyapon ko na dato. Oo, maura mang yun, gihapon. Nagkadako akong sildo, nagkadaghan man po akong gusto. That's because walay contentment ang tao. So, bisan pag magsildo ka, 100,000 a month or bisag per day. Kulangon na rin gihapon na kay magkadako ato ang salary, magkadaghan po atong needs and wants. Diba? Imagine, ganong mangurakot pa mo ng mga naglingko diha o kontento guna sila. Hindi sila kontento nga tagpila-pila na lang sweldo. Manguan pag mamulsa pag ganin. Kita pa noon, de ba? Anyway, if na kay source of income right now, dapat nimo na siya ampingan. It is a blessing sa akong ginaingon. Because dili tanan ay source of income, ang uban struggle pa yung tawon nga mangitag trabaho, makakaon 3 times a day. So if ikaw nakakaon ka tulo ka beses sa isa ka adlaw or more than pa, it's already a blessing. So let's be thankful for that. Huwag natin sayangin yung mga blessings natin sa buhay, sa kakahanap natin sa mga bagay na layo pa. Oo, nag-iingon layo pa, pero layo pa man gihapon. Layo man gyud. Everything happens for a reason. So kung galisod ka karon, basin sa lagi na nimo. Bitaw na share rason mga ka-K-5. Maybe tagaan ka nag-lesson kanay mo situation karon, it's for you to learn para mas ma-achieve pa nimo or napakay mas angay buhaton para ma-achieve imong goals, diba? Huwag mawala ng pag-asa, laban lang ng laban, murata ada yung mga sundalo, sige tang laban kada adlaw. Ano sa may finals ani? All right. Good morning, by the way, to Lulu Abby and to Auntie May sa mga kasolids may buntag na natuntanan sa itong mga establishments karon nga nakatune in sa K5 News FM, sa mga grocery stores, dira sa Changi, sa itong mga pasahiroan dira, sa itong mga farmers, mga fishermen, sa itong mga vendors, ayun, sa mga commuters nato, amping-amping ta sa itong mga lakaw, no? Sag nakasay mo panimalay, amping always. And of course, don't forget to pray. O, bago ka umalis sa bahay mo or basig narakasin yung balay, mag-amping agad ta. Hindi na itong mabalaan always ang disgrasya. So, dapat ko anta. Prepared, not prepared. Nabi prepared sa disgrasya, wala agad. Dapat mag-pray ta kanunay for safety and for guidance. Diba? Alright. So, later ato ang i-check and i-share kumusta ang horoscope nato today and sa mga lucky colors, lucky numbers according sa imo zodiac sign. And also, ipadun natin ma-share ng historical events for today's date, May 29. Without further ado, let's give it up for our first song by C. Fritz, Atlantis. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

That's Sarili Mundo by TJ Monterde. Welcome back. It is now 9:40 itong oras. Sigatod ka na ito sa D3 Bio, DGX 500 and Mighty C. Halan sa manangitag food supplement pang paligong sa lang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Pati na kung permitang busy. Importante nga healthy ta kanunay basag on sa kabisi sa matag-adlaw. Kailangan healthy and strong ang imong immune system. Gamitan ang atong power 3 ang D3 Bio, DGX 500 and Mighty C. All right, happy birthday sa mga birthday celebrants today, mga Gemini babies who are celebrating their birthdays. Ania ang mga celebrities or inila dere sa Philippines and outside the country ng birthday nimo. We have our Philippine actors Ali Soto, Gestoni Alarcon, and a Filipino Visayan politician and longest running congressman from Cebu, Philippines, Maximino Noel. Paano ba? Basta mauto siya. Sa kawasan man, we have the 35th President of the U.S., John F. Kennedy, American actress Aneth Bening, Indian actor Pankaj Kapoor, and American singer LaToya Jackson. Happy, happy birthday! Wishing you more birthdays to come and of course, good health. And today in the Filipino history, naitabo ni siya May 29, 1963. Namatay si Maria Agoncillo at the Veterans Memorial Hospital, Quezon City. So, kinsa man ni siya, ano man ko, utal-utal, lagi ko karon. Hi! Ganun eh! Kailangan ba i-charge akong dila? Okay, so for those who don't know, si Doña Maria Agoncillo Aguinaldo, siya lang naman ang ikaduhang asawa ni General Emilio Aguinaldo. Di sana ulay doon ikaduhang asawa. O pan ganun, wala giyo asawa giyo, no? Charis. Anyway, ang pinakaunang president sa Philippines, of course, so, kasi may wala kabaluan na. Namatay siya at the Veterans Memorial Hospital in Quezon City sa edad nga 84 years old. Ang iyang kamatay ayon, nagmarka as the quiet closing sa extraordinary historical chapter ang iyahang predecessing or deceasing sa iyang legendary husband by less than a year. General Aguinaldo himself would pass away from coronary thrombosis on February 6, 1964. Though often overshadowed sa iyang larger-than-life status sa iyang bana, si Doña Maria nag-play as an invaluable role isip a silent pillar sa strength during sa twilight years sa nation's founding father, effectively bridging the gap between sa 19th century revolutionary era o sa mid-20th century modern Philippine Republic. So natawo si Maria Reyes Agoncillo on February 15, 1879 sa picturesque heritage town sa Taal, Batangas. Isulod siya during the volatile closing decades sa Spanish colonial regime. Ang iyang ginikanan kay si Flavanio Agoncillo E. Encarnacion and Micaela Reyes. Nabilong siya sa mga highly affluent, intellectual, and deeply patriotic Agoncillo clan sa Batangas. Ang kaning apelido kay it is permanently into the fabric sa Philippine independence. Si Maria kay niece or pag-umangko ni Don Felipe Agoncillo, isa ka brilliant nga abogado and pioneering diplomat nga inila sa pag-represent sa Philippine or First Philippine Republic abroad. Si Don Felipe nagbiyahe sa Paris og sa Washington DC in a valiant effort para i-block ang foreign ratification sa 1898 Treaty of Paris and ma-secure ang international recognition sa Filipino sovereignty. Ang iyahang pamilya, kay very close po, connected ni Marcela Marino de Agoncillo, ang mother of the Philippine flag, nga maoy nagmano-mano sa pagtahi sa ato ang pinakaunang official banner dito sa Hong Kong. So growing up, nasurround siya
by such fervent nationalism. Si Maria na develop a profound civic consciousness. Bright po siya kaayo, and then ano na siya yung traditional grace nga nag-define sa yung later duties. Ang first wife naman po ni General Emilio Aguinaldo nga si Doña Hilaria del Rosario, namatay sa sakit na leprosy in 1921. Sulod sa 9 years, ang general nagpuyo isip balo ang nadedicate sa iyahang time sa welfare of veteran revolutionists and steering his personal legacy through the American colonial administration. 1930, ang 61 years old, the former president, nagminyo pag-usab sa 51 years old nga si Maria Agoncillo. Okay, so gulang na silang naminyo. So on July 14, 1930, officially nakasal sila. Ang ilang choice of venue kay it was intensely deliberate and very symbolic. Ang historic Barasoain Church in Malolos, Bulacan. So sila gikasal. And it was within the sacred sanctuary ang Malolos Congress nag-abot. Ang Malolos Constitution was drafted and ang pinakaunang Philippine Republic kay formally inaugurated in 1899 under sa presidency ni Aguinaldo. So sa pagkaminyo niya, ang iyang union sa Aguinaldo and Agoncillo nag-serve as a romantic and historical reaffirmation sa birth of the Filipino nation. Nag-blende siya sa revolutionary military leadership and of Cavite with the diplomatic aristocracy of Batangas. So sulod sa 33 years si Doña Maria nagpabilin ni General Aguinaldo isip iyang companion, iyang advisor and iyang caregiver. So silang duha they navigated several turbulent and transformative eras sa modern Philippine history and na-witness nila ang transition sa Philippine Commonwealth under ni Manuel L. Quezon. So, gi-endure nila ang dark and perilous years sa panahon sa mga Hapon during World War II and gi-celebrate ang fully independent Third Philippine Republic after sa Maong War. As the matriarch of the Aguinaldo Mansion in Cavite, Cavite, si Doña Maria na manage niya ang sprawling household with immaculate hospitality. Nag-host siya visiting dignitaries, international historians, and generations of politicians nga nangita og council sa maong gulang nga general. O, kay gulang naman sila at that time. So one of the most profound milestones yung later years nag-occur in May 1962. So nag-recognize ni siya sa lifelong advocacy and then championed by General Aguinaldo. Si President Diosdado Macapagal ni pirma ang executive decree na i-move ang official celebration sa Philippine Independence Day gikan sa July 4, the day nga gigrant sa US ang independence in 1964, and then ibalhin to June 12. So muna siya exact date in 1898 sa dihang si Aguinaldo pinakaunang nag-proclaim sa independence sa ato ang country from Spanish sa iyahang balkon in Cavite. Si Doña Maria nagtindog proudly sa tapad sa iyang bana para i-witness ang monumental correction sa Philippine history para masigurado nga iyang revolutionary vision that was fully vindicated by the state before siya mawala. So diyang namatay si Doña Maria sa Veterans Memorial Hospital in 1963 ang iyang pagkamatay. Kaya it was deeply felt sa iyang bana and then ang kasubo sa tuang nasod. So gilubong siya sa historic La Loma Cemetery in Metro Manila and gilubong siya tapad sa mga laing prominenteng members sa Agoncillo clan. So less than 9 months later, namatay po si General Aguinaldo. So in contemporary times, ang role ni Doña Maria sa history has been revitalized through popular culture. In 2012, ang historical epic
film nga El Presidente nga gi-dramatize sa turbulent life of Emilio Aguinaldo. Si Doña Maria Gonzalo kay na-portray isip no less than the Philippine National Artist for film nga si Nora Honor. Kaninga film nagdala ni siya og dignity, fierce loyalty and historical significance balik sa public consciousness and pag-remind sa bagong henerasyon na or ang sa mga alam sa mga Pilipino kung sa ka-remarkable siya isip babae nga nagtindog as the nation's first president hangtod sa ulahi. Ayan. So that's about the life of Maria Gonzalo, ang second wife ni General Emilio Aguinaldo. So namatay siya on May 29, 1963. All right. So later babalik ko alam sa itong horoscope. For now, I have my next song by Daniel Cesar. Who knows?

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. DTX
4: 500. Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibu, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og MyTC.
5: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Clinica Spore Biotics. Nga tunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: iCareGo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang apdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
15: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
3: Junel, clothing na gabaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirt.

That's Don't Know What To Do by Rick Segrito. Welcome back. It is now 10:14 na tong oras. Getod ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. na wala na sa kabalo. Ang saon, pagpa-extend ang ilang paglayog-layog ni Mr. So, si Mr. o si Mrs. Ali na kaya mag-init ang ulo. Gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangita na pang pahumot silang lawas, silang ilog para fresh na kanunay. Dito maulawan sa kadaghanan. Gamit ng Product Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon pang pagwapa pang pahamis, gamit na sa DTX Beauty Show. Walang sa dunay problema sa constipation or diarrhea, ganahan baka nga healthy per me mong brain and memory, gamit ang Budog Sporbiotics. Alright, today is May 29, 2026. Magsugod na kay Gemini. Ayoko nung daog-daoga ang imong alaga nga bata. Happy ang imong pag-overtime sa trabaho tungod kay Joker or palatawa ang imong kaubay. Ato na kay hindi inaasahang tawag na matatanggap. O, ayaw ibuli na imong alaga diha, uy, lain ka ika. Oo, makahadlo kayo no. Na yung mga cases karon mga kikifay for those nagplano mangitagyaya para sa ilang kids. Kailangan jud sigurado juga sa pabantayon sa imong bata. Kaya daghan kay mga kaso karon nga maayra kayo sa atubang sa ginikanan, baling butana, inigwala na ang parents, ginapasakita ng ilahang ang ilang gitagad nga bata. So it's kanang it's very scary. No, kay ang bata di bigay gasturiya. So ano lang, be careful kids. So, as much as you can, if kaya ni mga ikaw mismo magtagad sa imong anak, then that will be great. Lahi ra man gyud ang pagtagad sa ginikanan kaysa sa lain tawo, di ba? That is Gemini. Numbers kay 49, 53, 16, and 31. Color kay maroon. Sa Cancer, doon ay beneficial job ang job interest. Ato ba nga ang problema and then i-enjoy ang progress sa imong kinabuhi? Of course. Tanang problema na naabot ni mo tungod rapod na sa imong decisions. Kung baga, kinsang imong sala. Kay outcome na siya sa mga previous decisions or kung unsa may mga nabuhat nimo. So all you need to do if ganahan ka masulbad na siya, kailangan nimo na siya tubangon. Okay, the more nga imo nang likay-likayan, the more na siyang magkadako. Unya, inig maglikay ka kay lagi di ka ganahan mo atubang. Pero inigabot sa banahon, mubalik ragud gihapon ka na. Hahanap-hanapin ka niyan kung dilinin mo na siya tubangon. So as much as you can or mintras sa iyo pa, atubangan na siya and then it's solved, diba? Yun lang, and then move on. Nabagoy tao nga walay problema ron, tanan siguro na. Numbers 4, Cancer, we have 35, 57, 46, and 23. Color kay blue. Sa Leo, excellent time karon para sa interview. Okay mo, financial status kay ma-improve. Numbers kay 18, 27, 41, 52. Color kay green. Sa Virgo, paningkamot na maabot ni mong pangandoy. Happy ka? Or happy mong romance? Doon na kay bagong maila-ila nga ideal life partner. Paningkamot nga maabot imong pangandoy, di ka maningkamot ka pandaot sa uban. Diba? I don't know, nganong batasan gid ng batasan gid sa Pilipino ng crab mentality or kanang dili sila ganahan nga naay maangat nga lain tawo, ila jud nang hilaon paubos. Or kanang pagkasuyaan. O suyaan to the extent nga mandaot na siya or ipantabi-tabi na ka. Reminder mga ka K5, kung i-chismis gani ka sa katao, if libakon gani ka, that is because insecure na siya ni mo. Oo, okay, na siya nakita nga or na siya nakita sa imuha nga naaka nga wala siya. So kay wala man siya, mo nang gidaot na lang kani. Kanon. Kung mga Marites, Mariposa, Marisol, mga insecure na siya dyan. The vong. And then happy imong romance. Edi ikaw no. Ito na yung masayang love life. According to Papa Jack, kung malipayon imong love life karon, ayaw pang itag problema. Ayaw pang itagubot. Numbers for Virgo, we have 26, 41, 46, and 51. Color kay tangerine.
Sa Libra, pabor kuno nimo ang early morning oration meditation. Dere kuno maeri program ang imong unahuna, and then natubangon ang imong finances. So favor karon nga dapat mag-meditate ka, and then me time, ayun. Mag-relax, relax imong utok, imong kaugalingon, labi na kung naka sa stress or anxiety. Oro dyan na siya yung pinaka the best imong buhaton. Ato ka, it's either ito ka sa kuan, padol ka sa nature, ato bakag bye-bye ka ron, mukat-kat, bakag bukid. Whatever that you can do para ma-relax imong utok. Mas mayo na ka ng ikaw rang usa, kaysa or napayuban nga mas ma-relax kung kuyog ilang mga friends. So, depende. Nayuban nga mukhaon og sweets, nayuban mukhaon og kanang tamis na ba? Bugnaw or anything. So, ikaw mismo na kailas imong kagalingon. So, do whatever you can do para ma-relax imong brain. Ayaw padala sa imuhang huna-huna. After all, huna-huna rana siya. Ikaw good. Ikaw mismo gadali sa imong kagalingon. Numbers for Libra, we have 28, 22, 31, and 51. Color kay red. Pero mahirap din mag-relax, no? Kung wala kay kwarta. sometimes, or not sometimes, but all the time. Or most of the time. Kaya ang relaxation, kailangan yung kwarta. Ay, nako naman. Kaya sa patani madato. Alright, it is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagbarayan sa itong horoscope. For now, I have my next song by Regine Velasquez. Pangako.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Petri Bayo.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: Petri Bayo.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Petri Bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Petri Bayo.
5: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bayo o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
6: Dali ra ka maayo sa kat na naginom ka sa DTX 500 o D3 Bayo?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
1: D3 Bayo,
4: mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali.

0: Libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa punta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
5: Kung kita balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa X500.
6: So unsa may pilde sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuan yahang sakit ihan murag mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani, ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
6: So wala pa di siya ninuman ana unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala na gamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
7: TX500. Mabalis ang mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
14: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
15: Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra?
10: Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
10: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
19: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's I'll Make Love With You by Boyz II Men. Welcome back. It is now 10:46. Sa itong oras, yatugan na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, TTX Beauty Soap, and Sporbiotics. Alright, sige. Ito ang last gibasa ganina kay Scorpio. De Libra di ay. Nasalaag. Okay, atong last gibasa kay Libra. Let's go this time. I know, ano ba? Wala na, nasalaag na jud ko. Tinud-an na yun. Sagittarius, let's go kay Capricorn di ay. Okay. Mupalit ka para sa imong self-help nga libro para mas mulago ang imong knowledge. Enjoy ka sa mga family talks karon. Numbers kay 18, 39, 45, and 56. Color kay violet. Sa Aquarius, mailhani mo ang unexpected romance. Happy ka sa development sa imong mga anak. Diba? Sa online, mailhan mo. Na ako'y nakitaan nga post nga napuno gyud to siyag bash katong lima na kabuok. She is a single mother. Iyang anak kay lima kabuok, puro panganay. And then, she's still looking for a man nga kayang dawato ng iyang sitwasyon. Kaniha, I am also a single mother, mga ka-K-5, for those who don't know. And there's nothing wrong if mangita ka o ganang partner ni mo, o ganang kama-partner ni mo. Pero, kanang single mother ka na imong anak lima nakabuok and then puro pagid panganay, maybe kailangan sa gidagway ni mong mag-focus sa imong kaugalingon, no? Instead of finding a man nga makauban ni mo, why don't you focus on supporting yourself and improving yourself sa dagay. O basin naana nimo ang problema. Oo, kana magundali kita madalag storya sa mga atik-atik or mga bulak-bulak na storya sa laki. Sa panahon mabagod karon, ay nako naman kung pwede pa lang kabuton ang bulan para makuha ilang gusto, kabuton na siya. That is why mga girls dapat ikmat jud ta, no? You know what's right and what's wrong already. Kita magpadala ng mga storya nga makagilok kayog utok. And then ang magkinaon sa ang alkansi is ikaw jud. Ang lalaki di man na mabuntis, babae may mabuntis. So dapat hunaw-naon sa makadaghan, ha. Oo, inana na siya. Numbers 4. Aquarius, we have 54, 31, 43, and 56, color ka yellow. Sa Pisces, sundin ang kutob sa business decision. Di kayo ang argument sa imong client. And dapat maging alert. Numbers kay 32, 21, 37, and 55, color kay red. Sa Aries, tagaig focus ang happiness sa imong hinigugma. Karon matuman ang plano nga bonding. Oo, gitagaan na bitaw. Charis. Numbers for Aries. We have 29, 42, 23, and 35. Color kay white. Last, we have Taurus. Tagae o priorities ang or tagaig importansya ang priorities and responsibilities. Ang relationship problem kay masulbad karon. Numbers kay 25, 11, 37, and 48. Color kay silver. It is now 10:50. Wala na kong oras. So, ugma kay Sabado. Of course, wala ta. Magdungog ta next week. That's Monday, June 1. Ayun, June na next week. Thank you so much. Up next, we have Hataw sa K5. I have bye-bye-bye song by Brownstone. If You Love Me. This has been DJ Yam. Nga nag-ingong bye-bye. And maayong buntag.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Mm.
2: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
2: Kayang-kaya jud.
3: Makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity, bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
2: Kana?
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron, pag buo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
0: D3 Bio!
4: Ako si Aying. Labad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Napalit sa mga butika.
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kini na pod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes, Doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, syempre kay galicture baya ta.
2: Nya
3: gamit jud ato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga nung mang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3,
3: nga naman,
2: kay makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman?
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
2: Mauna.
3: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kang D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likayi ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio dyan, adlaw-adlaw.
2: Wa na tayo oras po si Jean Paul Generoso.
3: What's up, si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, gabus kasuhon.
5: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
5: D3Bio. D3Bio. Health News.
0: You're listening to K5 News.

0: 95 News FM. Mayong kautuhon mga higala. Ayun, welcome sa atong panagubanuban. Welcome sa programang Hataw sa K5. Kabalika po ng inyong DJ Dong. Ay, kumusta? Mayong kautuhon sa tanan. At now, sa garan nga Biyernes, Pizza 29. Ening bulan sa Mayo, Tuig 2026. Kamay mo na mga higala. Talitapos naman po din ini. Una na lamang tayo duha ka adlaw matapos na puning Mayo. O di ba? Baya, gawbalik yapon sa inyo mga greetings ni ining higayon na higala. Ay, madanga di pambit deris kanginganaan. Ay, pambit deris kanginan higala. Kita gaan tanaga pagtagad ko dayon. Ayun, sa dilipas, alam din na sa tuwang CEO Doc Ramel Oy, sa mong area manager Mayor P. Vlegan sa May Santa Catalina. Ega, dari sa Bicas Lawak, mga higala, ang tuwang technical department ng K5, Marlo Corvera. Ega, sa magkausapan, mga higala, DJ Dong, Ragit Gapon din eh. Ega, diyo, makauban, tamanta alas, alauna din. Tamanta alauna sa kaudohon, ay kaponon, day gamay. Ready ni Gapon sa itong paboritong radio istasyon, ang K5 News FM. Alas sa 11:24, mga higala. Sa kaudohon, ani ginamauntag na ka K5, agatod gini ka na to sa DTX 500. Alang sa kanon na yung himsog kapiskay sa panglawas higala. Ay gyud pag si Piata ha ang pagtumargyod sa kanunay sa DTX 500. Atod gining DTX 500 mga higala doon na kinikakayahan ng mahinglo molimpyo sa tuan dugo makatabang kini pagtunaw sa mga cancer cells sa atoang kalawasan higala. Na makatabang usab kini pagpalig-on sa atoang immune system. Sa likay gyud sa mga balati aningon ana no. Masigurado gyud nato ang atoang kalawasan nga kanunay himsog piskay mga higala. O sa ikaw diha ay napaglangan ha pagtumargyod sa kanunay sa DTX 500. Alas sa 11:25 mga suki, mabalik ko karon daw pagkahumalang nato din ini sa mga pipila ka mga importante kayong pahinumdong. Stay tuned ka K5 ha diha ramo. Ako po dinarapod sa ako. Sige, bye-bye.
1: Sa K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Kidri Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Kidri Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: Kidri Bio. Ang Kidri nga may Visio. Ang Visio nga may Kidri. Mapalit sa mga butika. Kidri Bio.
4: Asa pangalan, sir?
5: Jungnow.
4: Nag-asa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa kanilang cancer. So, pag kimo na ko, nidamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako sa kumakagang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, ang tagkaroon, bakit ko yung naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, adagunta, gitagaan ko doktor o ITC. Dayon, Kidri Bio. Dayon po kagabi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Pizza 2, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kidri Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape. Naayo na ako.
2: DTX 500.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa punta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Kita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Di ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, cataract o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C. Kita
3: balagosa. Usa ba ginagamit ni yung ma'am sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX500.
3: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw si Estetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estet at tumarani.
3: So, wala pa na siya niinom, ma'am? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
4: Kuan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, iyang gitrabahuan ani.
3: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para natong nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
10: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E and C More, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na. Palit na sa E and C More. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C More. E and C More. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon, og Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

Jack K5. Balik ka sa itong panaguban-uban, Dennis Kanginan. Ay, mohay day, yun ako sa ito ang mga suking di paminaw, no? Sa ito ang mga K5 solid. At din sa may barangay Tigib, ayungon, ilang madam Nika Biro sa Biro, sa Biro family. Ang mayong kautuhon sa inyong hurot din ni Madam Nix. Ay, kausap mo, ay paday ko nila ni Busing Sunny Patinia, kananay Lidja Patinia. Sa Patinia family, kang Brother Jason o kang Sir Joseph Patinia de Eosan. Mayong kautuhon sa hurot. Mayong pagpaniod to di ay garon sa ito ang mga suking tigpaminaw usab sa may din sa may barangay Maaslom. Ay labi na nila ni Busing Dukoy sa Limbagat. Nila ni Madam Mylene. Nila usab din ni Busing Felix Abordo. Sa Abordo family. Mayong kautuhon sa inyohang tanan. Ay kang kapitan sa Tornino Kabual ay usab. Kabual family. Nila ni Uncle Rene usab o kang Auntie LV. Sa Imperado family. Mayong pagpaniud to sa inyohang hurot. Ay kaya nila usab din kang Sir Joseph Chiquito. Chiquito family. Katita Flory Chiquito di ay maayong tuhon sa inyohang hurot din eh. Okay, good morning DJ. Pakigreet sa Pasinia family, sa Albor family, Alas family, si Nanay Lidja ni. Okay, Nanay Lidja Patinia. Maayong kautuhon sa inyohang hurot din ni Nanay Lidja. Okay, gandudong kit ninyo kaingkoy Romano de usab. Let me kiss and hold you tight. Aga, diniusap sa may munisipalidad sa Himalalo, dungin man sa Gihulngan di ay no. May pagpaminaw sa to ang mga suking tigpaminaw na usap di ay din eh. Ay, kang Sir Angelo, si Diego, usap di ay din sa may K5 News FM Himalalo. Labi na usap kang Sir Francis Obang II. Amo ang big boss, nga guwapito, nga single. Ay, sorry. Ay, Sir Fan. Sir Francis. Maying kautuhon sa inyo hanga hurot din. So, may the best karong paniod to din ni Sir Francis. Lami ikain nang magpundo din na sila ang station mga higala. Kaya, kanang usahay, makasuroy ko din na mga higala. Kaya, dagko kayo nang balbakuwa din na sila ang kadiro des kusina. Ay, bro, bro. Maying kautuhon sa inyo hanga hurot din. Ay, Sir Angelo, si Diego. Kan DJ A ko ang macho guapito usab din ng igala sa K5 News FM Himalalod. Alas sa 11:51 sa kautuhon higala oy sa mga nanayod to nagaron din hina. Sige, enjoy sa inyohang lunch mga igala. Kabalo sa rekoron maniod to rapugog ako. Una-una ramo din niya. Ay, umuhay pa rin ko kang Sir Arnel Kalumba sa Kalumba family din sa may Himalalod. Maying kautuhon sa inyohang tanan. Ay, garong taon-taon mga higala. Musunod man usap ang Mighty Sea Network News. Ginaw na budag mga importante kayong kasayuran, mga balita, ang labas pa kayo mga suki. Wala pa na butang ag-ice. Bitay. Sorry, sorry. Bitay. Hala, sige. Ani agay, makaubaling hapon na to sila si K5 Clarissa Berha mga higala. Ay guys, sa tanan pang mga kaubanan na to sa Mighty Sea Network News mga K5. Ino, putag mga importante kayong balita mga higala. Sa napugay, labing maayo ini karon. Alas sa 11:52 mga K5 sa ito ang pagbalik at ni Tiwason na ito ang panagugoy-hugoy din iskangina ni Gala ha. Magdali-dali sa koga luto ari ko ang luto uno. Sige, bye-bye.

0: Now, sa K5!
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay GTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-GTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og GTX 500 ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og GTX 500 og Mighty C, sigura do jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar, ug mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom di TX500 og Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser og uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako og pag-inom, makaulubog ilim nun.
4: Kung doon na kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og baka hulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom po sa antioxidants.
1: DTX 500!
2: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali ang mga butika. Kainom dum baka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kana bang murag semento nga atop? Grabe jud na kauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fibers sa asbestos kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs og maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 katao ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Pag human sulti sa doktor nga mo na nga wala na chance ang maayo, mo na pag adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement, DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinanasab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DJ NCC.
6: Let the bass kick.
7: Chan ko tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng text 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
8: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa. Sa suwabing-suwabe, mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si

0: persona. 10 kilo bigas, ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete, opisyal na binuksan. Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa ireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanal sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At 2 lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa Tugigaraw, umabot sa 47 degrees Celsius. DFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balita niya, atin sa atin ka K5, Justin Kiss.
2: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tugigaraw Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tugigaraw City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang na ito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tugigaraw City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano ay mabawasan ng singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamahalaang panlunsod ng Tugigaraw ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
3: At para sa YTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Jojan Morillo.
4: Magkakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop na nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antiqueño. Para sa MyTC Network News, sa K5, Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At Aklan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin na K5 Leonard Veray.
5: Tinawag ni Ramon Tulfo na sinungaling sa Aklan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at mainland Malay. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente, bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon, ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyu. Para sa MyTC Network News, ako si K.

0: 5, Leonard Viraye, para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: KC Network News.
2: KC Network News.
3: Gayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa Lungsoda ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni ka K5, Shara Humilio.
4: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: KC Network News.
2: KC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
5: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kissing na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, moto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan at TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kala sa Gandara, Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage kanal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage kanal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At lalaking may bit-bit na ba rin sa copy sa huli ng motoridad? Detalye ng balitang yan, at naman ni K5 Roldan Villarreal.
7: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang sospek na si Tristan Firmo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bit-bit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Firmo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gawin din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin, Neka K5 Grace Belostrino.
8: Estado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa, matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city street light sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga sus. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa street lights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol ng nasabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahina-hinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education at DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan ito ng parusang sinumang magiging katuwang senaturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump daw walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Roger Pangilina, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Canto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of FM Philippines.
1: You're listening to K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: History Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humansak 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
9: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Nawan ang nabakaugan sa kama.
9: Masin ug.
11: May diabetes ka.
9: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidant.
11: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugar sugar cane.
11: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
11: Matok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500. Sa mga butika. DTX.
12: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Ah, dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Ah, nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta, hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
14: Kita balagosa.
15: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
14: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
15: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
14: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba makakumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa bakang ba abdik ba siya basta naka state og tumar ani.
15: So wala pa siya ni inuman na unsa diyang gibati ma'am?
14: Nang luyahon siya.
15: Luyahon.
14: O, niya, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahuan na ni.
15: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit na ni?
14: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
9: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampokon 2, Ayungon, o
18: Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
19: ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
19: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
20: Like flavowaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-bang nga naga! Ah, sa pulmo!
0: baby.
20: Extend Superman for Men.
21: Isang kapsula ka lang.
22: Nagabaho ba lang ilok mo?
21: Yucky!
22: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. At tunay good bacteria. Yamang magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalik sa iyong kasuki butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
24: Eye Care Drops.
25: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
24: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
25: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
24: Eye Care Drops.
25: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
24: Eye Care Drops.
26: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
27: Let's elevate your event.
28: Elevate your event. Sa siguradong ikay mo, papasayaw!

0: Pulo y butang. Y butang sa lawas para sa diskuhan. Alawas-was.
1: DJ NCC.
0: Basta DJ Bumbong, the best. The best na, mapasaot ka pa.

0: ka kay Five. Papaligtas sa tuwang panaguban-uban din is kanginan. Alas 12.44 na gyud mga higala sa kaponon. Kautuhon pa di gamay. Kaya nga, ginumauntag na mga higala. Pagkatod ganyan na ito sa DTX 500. Alang sa kanunang himsog panglawas higala. Himsog piskay nga kalawasan ka K5. Kaya gyud pagsipiyata ha. Kaya nga pagtumar gyud sa kanunay sa DTX 500. At ganyan DTX 500 mga higala. Adon na gyud kini kakayahan nga mutunaw sa mga cancer cells sa atoang kalawasan. Makatabang kini paghinglo sa atoang dugo higala. Makatabang kini ni pagprotektar kanato aron ta malayo sa mga balatian. Pinaagi sa pagpalig-on sa atoang immune system mga kakaifan. Agyon pagsipiyata ha. Rubber ka diha mutirada sa mga kumbatihon diha si imuhang panimalay karong gipunduhan. O di ba kang imuhang trabaho, imuhang tahas karong adlaw higala na sa gawas mag laroy-laroy mangita taga sinsilyo. Ay gyud pagsipiyata higala ha. Ang pagtumar gyud sa kanunay sa DTX 500. Hi po rin ko mga higala ni sa to ang mga sugin di pamina usab din sa may kawayan.
1: Basta DJ Boom Boom, the best.
0: Kanila ni Madam Marites Arellano, Arellano family. Mayong kahaponon sa inyo hanga tanan din eh. Ayun, salang day ko na to ni Tagaanog pagtagad. Mayong buntag DJ. Hi ko ni Miss Waterfall ni Kagawad Oter Miraflor ni Day Naomi o Gijon Publiko. Si Day Nika Biro, John G, si Day Gingging, si Dung Jone Vilando, si Diday Ruel na Nailija, si Day Maritas Arellano, Sheila Velasco, si Lin Lin Digit, si Pinkol, DJ Auros, Papa J, si DJ Misterioso at Tia Rutina, Tio Jonathan Garyando, si Jong Jong, si Nanay Minda, si Kuya Pocoy, si Day Richelle Maligdong, si Day Luning Martinez, si Day Grace Lastimoso, si Cholando, aga sa tanan na lang ka K5. Greetings from Flory Chiquito K5 Solids listener. Sa yungon, salamat DJ sa pagbasa. Sige. Salamat po kayo sa pagpabasa, Tita Flo, sa pagpaminaw din. Tita Flory ha. Bitay ko medyar ang mga higala. Ginsa man to ni paagi sa iyang gipaagi rag miss call din hebe. Ay, kung ka na din higala, ipadayon na kaya to nang ito man din masulot. Ha? Dili malapos. Bitay. Ginsa man kaya kantong ni paagi ni paabot sa iyang miss call. DJ, greet lang ko sa mga tuba boys sa Upper Danau Gumintok. Si Rick Martinez, Zoren, si Ikoy, Danny, o si Ilajo Romano, ni Johnny Villando, ni Duming Dilapinia, Eddie Beautio, ni Caloy De Vero, ni Sindit Leon. Greetings from Totski Martinez. Sige, Sir Tots. Mayong kautuhon sa inyuhang hurot din eh. Gamuhay po rin ko din sa may Baker's Choice Pizza. Kanunay po rin eh, nag-uban-uban sa tuwang panag-uban-uban mga higala. Maing kapunon sa inyo hanga hurot din lamian kay nila ang pitcha. Ang tagnay. Ani sila ay pakapin. Pero may manggunga palit din ang pakapin. Bita pa joke ra. Ay mo hayde ko ka Madam Ruena. Sige, maing kautohon sa inyo hanga hurot kon kapunon. Okay, guys, labi na usab din ni sa may Ian's Bake Shop. Tampukon uno mga higala. Ay sa mga sa to mga baker din ano nga mga maayo kay nga laki mga igala guapito bagyo macho guapito kaya sa to ang mga sales ladies din hi mayong kahaponon sa inyo hanga tanan. Mayo kay na sila ni Busing din na. Mga good boy kaayo. Mga buutan. May kapunon sa inyo hangatanan. Nalimot lang ko kisa to yung mga buutan nila din. Hinalimot ko ba? Basta nalimot ko. Kaya mohay pa rin ko nila ni Madam Diday Royo din sa may kalag-kalag lamakan. May kautuhon sa inyohang hurot din. Sa day ko nun eh. Sige. DJ, greet ko ni Miss Waterfall, ni Kawad Oter Miraflor, ni Day Nika Biro, ni Day Marites Arillano, Sheila Velasco, ni Day si Roswell, Nanay Lidia, si Sunny Padinia, Mylin Salimbagat, Richel Lagodog, si Day, si Iday, si Kihoed, si Ruby Dalieda, Nanay Laika De Vero, si Day Luning Martinez, si Jonathan Ocharotina, si Jong Jong Garyando, si Day Richel Maligdong, si Dodong J. Ford Badilla, aga si ang mama, ay greet bundago, si Day Tata, aga si Christopher Glinogo, aga na adiak karon sa Tampukon 1, aga kasamtangan to apod sa Punglo. Salamat DJ. Greetings from Flory Chiquito K5. Ayun. Mayong kautuhon sa inyong hurot, no? Sa mga naminsyon. Okay, nila usap din ni Inday Cheryl. Kaya Glinogo sa Glinogo family. Glinogo Mandati family. Mayong kautuhon, kapunon gamay. Hindi na sa may barangay Tampukon Uno. Kanunay po nag-uban-uban sa itong panag-uban-uban. Okay, mahay pa rin ko kang Auntie Virgin. Habonilio. Diyan sa may barangay Tampukon Uno. Ang Sir Kirby J. Habonilio. Mayong pagpamati sa inyo ang hurot din ang ganun ng kadungog. Kuha na yung mga money palakan ako diyan mga higala. Kuha ang playground. Sa una pa, hantod garon. Hala, sa 12:51, masunod naman sa bang programa ni DJ Lien mga higala. Para po tayo igong higayon, para po tayo igong panahon mga kakayfay. Hangtod lamang po tayo sa sunod puhon mga soke, ha? Tangi ragyapon ko ninyo, kaya naaragyapon ko, basta naaragyapon mo, ha? Ay magpamiya. Aga, panahon na po kong mamiya, kakayfay, dagang kayo salamat sa pag-uban-uban. Aniya, ko din ako kayo pagpasalamat sa ito ang mga major sponsors sa Clinica de Alternativo Medicina, sa mga produkto ng D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh, DTX Beauty Soaps for Biotech, sa Memory Advanced Serap, mga igala. Aga, usap din sa may ENC Mart, nila ni Mr. and Mrs. Irwin o ka Ma'am Chona. Mayong kauntuhon, salamat kayo. Aga, sa mga nangumprahay, usap di ay karoon din sa may ENC Mart. Mayong kahapunon sa inyohang atanan. Enjoy sa inyohang shopping din sa may ENC Mart. Sabi na din usap sa may Jonel Clothing. Aga, sa ENC Tourist Inn. Aga, Nanay Minda di usap. Hello, Nanay Minda. Sa imuhang mga kaubanan karoon din. Mayong kisa may mga pangalan ani mo mga kaubanan ni Nanay Minda. Ato anang i-greet o kapil din. Mayong kahapunon sa inyohang hurot din eh. Aga, usap nila ni Nung Ontong o Ma'am Lota. Adi ni sa may Marlot Motor Parts and Accessories sa mga nangita diha hanglan na mga pyesa sa inyohang motorsiklo. Ligon, pulido, di kalidad yun nga mga pyesa sa inyohang mga motorsiklo. Higala, no? Ay na pagduha-duha, ay na pangita sa lain, ay na paghapit-hapit diha. Ay na paghapit-hapit, anong uban din na yung higala eh. Diretso din ni sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Na din ni may mutang mga higala sa may barangay Poblacion Ayungon. Line. Gipanagiya kini ginumala nila ni Mr. and Mrs. Pimar o kamam Lota Agustino. Ay, mahay po na ko kainday ninyo o kang Baby Luis Marlon. Mayong pagkadungog sa inyo ang orot di anong untong. Karong taon-taon nung kumbati na punta ron. Kaya mahay po na ko nila ni Mr. and Mrs. Epifanio kamada Marilo Agustino sa Agustino Family. Ini sa may MAP General Merchandise. Mayong kahaponon sa inyohang hurot din. Pagharay-haray karon sa inyohang hurot din. Aga, ilabi na sa ato ang mga cashiers, sa ato ang mga baggers, sa ato ang mga sales ladies din. Ay, mayong kahaponon sa inyohang atanan. Aga, ilabi na nila ni anong nistorya ay ka-atisinda. Aga, sa Ferreron Family. Aga, ilabi na usap di kang nung Danny di ay mayong kahaponon sa inyong hangaroon. Aga, panahon na po ko mamiya kakay 5. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban. Napausap sa ato ang CEO Doc Rameloy. Sa atong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Aga, Danny sa Pikas Lawak. Mga igala, ato ang kaabag ining taknaa. Aga, kay 5, Marlo Corvera. Okay, sa magkausapan mga suki, akon laman pag-usapin yung KK5 DJ Dong. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
1: Ha ha ha ha tao sa KK5! KK5! KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Asa pangalan, sir?
4: Junyong.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman ko. Tungod sa akong langpan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba kung mga organ pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya kung
3: unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadabunta, gisagahan ko doktor o maitisi, dayon, D3 Bio. Dahil pagkabadi, katong DTX 500. Alas Diyos, sige ka pong kukimo.
3: Sige ka pong kukimo.
4: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ng kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, ikawalo na pong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment. Gergo.
6: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
8: Palit na
7: sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
8: E and C Mart.
7: Your all-in-one store. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
9: o Villa Amada, across Qualphone,
7: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing.
10: Let's elevate your event.
11: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

Good news, FN. Hello, mga kakipay. Happy Friday, Friday na itong kanan. Kumusta ang inyong hanga? At long of year ni Roma, Sabado, sunod, Domingo, Lonis na sa Kapoy na sa Nani rabagi din nga Lonis no Kapoy kaya nagtrabaho. Pag Friday, kuan kita, excited kita musulun. Ang ano dagway? Klaro kayo din si Lien. Welcome sa programang Afternoon Love Drive. Mga kakipay, kubano-bano ako ninyong gikan na launa hanggang alas 3.

solid ka kifay busab mayong hapon sa itong mga tindera o tindero malaminaw mayong hapon sa mga manager ko no mayong hapon usab sa itong mga engineer dira karon nga naminaw usab mayong hapon sa naa silang tag sa tag sa ka-opisina naa silang tag sa tag sa ka-trabaho mayong hapon sabado na ugma. Unsay na sa Sabado nga wala sa Domingo. Ay! Dijilin, hangover pa ang uban. Ang uban, Dijilin, wapa ka uli. Wa sa laing balay na tulong. Kaya nabuyod siya, Dijilin. Wa na daw siya ka uli, tungod sa kabuyod. Maglain ang balay ang nasunod. Sad mo na. Nga nahubog ang butilya. Sir Jude, nga butilya nahubog. Dili ang gadala sa butilya. Obano-bani ko ninyo, ha? Hindi ka nalaon na ito the last 3 sa hapon. Sana ay mga pangutana sa gugma. Pwede na kayo mumupadala mga kag-E5. Saan pa padala? Padala sa kong personal na account. Or sa bisita sa diri sa K5 News FM. Sa number man. O sa among mga fan page. Ay, na mo ka walang. Itago lang ang inyong mga pangalan. Okay, ako na'y bahala. YBI, mga ka-K5, kayo mo balik lang ang programa Afternoon Love Drive. There is a K5 News.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa punta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Wow! Kunsita, balagosa.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kailangan ko anay, D3 Bio o kanang unsang ganyan sa DTX 500.
6: So, unsang may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Mumin or bawang makakumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at kumar Ani.
6: So, wala pa rin siya niinuman na unsang diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Niya, dali siya magkubo. Magdalagala gini siya sa kuan, iyang gitrabahoan Ani.
6: So, unsang may maka-istoryo ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit Ani?
5: Natong wala nakagamit Ani. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
7: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung insikleto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rekul ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
10: E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agribit supply, water refilling, and many
19: and
10: more.
19: Many more.
10: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na!
19: Palit na!
10: Sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
19: E and C Mart.
10: Your all-in-one store. Junelle Clothing.
19: Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
20: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
19: Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

0: Balik sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5. Mayong hapon o gamayong pagpaminaw. Samahan ni Mami Batakulin. And then, samama usab sa atong silking tigpaminaw. Ang naminaw daw karun, si Ma'am Lorena. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga ka-K5. Huwag sa tanang mga ka-K5 na minaw karun. Then sa mga tindera o tindero nga naminaw, DJ Lynn, naminaw sila sa programang Afternoon Love Drive. And sa tuwang sender sa Barong Hapuna, salamat sa pagpaminaw. Kanibito ang kita maka-move on sa atong ex. Naligid na ka-move on. Ewan man ta ka-move on. Wala kita maminyo.
1: Ulaw na niyo.
0: Ewan man ta maminyo. Parang nagana na ta magminyo. Wala na magiginyo. Ngon kay gipasakitan ta sa unang gugma. Daghan na kay kang pangutana sa atong kaugalingon. Aga sa usad niyang pangutana mga kakipan, kailan mataga nato ni Shaga. Tambag

gibiyaan ko sa akong uyab last 2015. Nakaingunan jud ko madili og dili nako. Pero karon nga nagkaedad na ko ni Jilin, ganahan akong na ay matawag na akong na pamilya. Nasamayangay na akong buhaton na apabakaha po'y musugot sa akoa. Hinaot nga matambagan ko nimo or any idea kung unsay angay na akong buhaton. Pakiplay lang ko sa song ni Jilin, Esperanza by April Boy. Dedicated na sa akong ex na Mia, nga di na hukalimtan hangtod karon.

0: radyo ko.
1: Kapyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng D3Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag take na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na gyud o hangoso na gyud.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3Bio.
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Ang alkaline nga vitamin C na pangatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Wow! Kunsita, Balagosa.
6: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay litri ba? Ayo o kanang unsa ba sa OTX 500.
6: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninuman man ako sa diyang gibati ma'am.
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Katong wala nakagamit ani. Gamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kisig. E3 Bio o kanang TX 500.
7: TX 500, mabali sa mga butika. E3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
15: E, and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
16: Palit na
15: sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
16: E and C Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
17: o Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

Salamat po sa inyo ang gibati kay Miati po po pagka Selsting. Balisan kita sa pag... Ayun yan na pag pasandalon, matagtagas. So, kay Dita, pwede mo ang trabaho nga magchinilas, yung sapatos, sinahang lang naka-high heels. O, di ba, good bagabot sa balay, gakurong, gakurong, gutubot. At hindi na siya mga kakipay. Nakakatrabaho sa unan, nakagi kong sales lady. Sa mall ko. And nakagisad ko, kung kalang nasa

single moms, idaran o batanon. Kung ari ka sa single mom, ma-times 2 ka, ma-plus 1 ka. Kung ari ka sa dalaga, awi mong kontra, mabinuang siya. Idaran o batanon, kung ari ka sa idaran, mabuhi ka. Kung ari ka sa batanon, ikaw mo'y magbuhi. Napay panahon na nang biyaan ka, mangita po siya na yung mabuhi mo. And then, pero... Sige, mahadlok na ko mahigugma di Jilin Sukad, gibiyaan ko sa akong uyab last 2015. Amo lagi na, kanabitaong tanan ni mong gugma, imong 100% pihatag ni mo sa katawo. Pagbulag ni mo, mahadlok na ka mahigugma pag-usap. Kunya, ang imong ex, nawa ka kamugon, tuan na, bali ng lipaya, nanay anak, na nakatulo na, nakaupat, nakalima. Ikaw, kamukmuk, pagihapon ka, sinsay buhat. Ayaw pamili kung kinsa ihatag sa Ginoo mao ay dawata. Kay gari kag single mom, dili baka makaingon ko na ano anak kag single mom, nindot na sila mahigugma. Lami na sila mahigugma. Ang problema, nanay anak, dawat ba nimo ang anak? Kung gari kag dalaga, mas maayo naman. Walay kabilinggan.

0: may dawata kaysa sobra ni mong pamili maadto ka sa pinilian. Higaw ka maminyo. Huwag kinsay ihatag sa Ginoo may dawata. May dawata, sir. Hanap ka sa kastumidad ni Karan. Amo na ako kasulke. O man ay ihatag na ang Ginoo para sa imuha. Dawata. Ayaw pamili. Mapaingon niya ka sa pinilian. Sagugma, sir, walay single mom, walay batanon, walay dalaga, walay idaran, o walay batanon. Depende na kung saon ni mo pagdala sa relasyon. Kahit mumili ka, ana, di gyud ka maminyo. Pinuod na siya, di gyud ka maminyo. Mingaw ko ka single mom. Kung musunod ka sa ko, ah. And then ending, tulo ka buka na, kumupat ka buka na. Hindi mo. Okay, umari kas dalaga. Nasa laagan, disyuso, palainom. Ako, pagka, nga mga akong tambag.
1: Ulaw na.
0: Ari po ka sa idaran. Hindi na ako ikasuroy, kay idaran na, maulaw ko. Ari po ka sa batanon, awa, paibuot.

0: your K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagtag mo?
2: Among man lang na sige ako, nabaga daw, bakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplements ni Dr.
2: Amo lang yun. DTX, Cognitis, sunod, ang Distribio.
1: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw, ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga...

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corami.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Foofy. Kaya doon na nami anak kong idauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Apalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaag ang butika.
7: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
8: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mag-Mighty C na
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampokon 2, Ayungon, o
11: Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang. Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
14: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biote. Agtunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biote. Mabalik sa iyong kasuki butika.
18: Lagi bang matamlay?
19: O mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum.
19: Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya.
18: Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum
19: sa mga may neurological disorder
18: and helps increase serotonin.
19: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
18: Mag-Memory Advanced Serum.
19: Araw-araw,
18: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advanced Serum.
20: I Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. I Care Go, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event.
23: Siguradong ikay magpapasayaw.

0: 0928-272-1724. Oh, basta lights and sounds rental. Dito ka na sa Quality at Entertainment.
1: This is RJ Disco Mobile.
2: K5 News FM.
3: News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: sa mga butika.
1: Victory Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Victory Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
0: Apalit sa mga butika.
1: Victory Bio. Victory Bio.
3: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang Victory Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
0: Apalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Masin og
4: may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
1: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
4: Apalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
4: sakit ang dyan,
1: kasagaran,
4: dalisdan sa paglibang.
1: Magclinicas, 4biotic, 545, probiotic, nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4biotic,
4: suwabe,
1: ang paggawa sa hugaw.
4: Magclinicas,
1: 4biotic,
4: adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa iyong kasuki butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men, kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Victory Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Victory Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 3:55 na sa kahaponon.
2: K5 News FM,
3: palarong pambansa
2: 2026,
3: exclusive report.
1: Maayong hapon mga ka-K5, ani na itong palarong pambansa 2026 update ning Adlong Bernes, Mayo 29, 2026. Nagbalampuson ang Negros Island Region 29R nga makuha ang kadaugan batol sa Region 6 sa Secondary Volleyball Girls kay gipahigayon karong Adlong Bernes, Mayo 29. Dahil tular sa NIR ang unang set, pinaagi sa kusganong pagdepensa sa ilang habig scores ng 25-20. Pagabot second set, hingpit nga gipakita sa Region 6 ang ilang kahanas, pinaagi sunod ng mga puntos nga mauy nakapabiya sa NIR ngadto sa medyo layo nga gintang. Apan sa tunga sa dula, nahitok nga gihapon sa NIR ang score sa Region 6, pinaagi service ace ni Rosevian Almendralejo, ug dilampo sa ulahi, pinaagi score nga 25-21. Sa kasamtangang takna, nahigkontra ng NIR battle sa Region 3, aron sa panagtigi kung kinsa ang iyang makaangkon sa kampiyonato. Samtang sa lainbahin, padayon usab ang Western Visayas sa pag-angkon sa kadaugan, pinaagi sa pag-abot sa semifinal sa Basketball Elementary Boys, kuman gipakyas ang Eastern Visayas sa quarterfinals score nga 76-71. Nahimulisod ang pag-abante sa kuponan tungod kay ikaduwang higayon nga natabla sa tikas habig ang dula nga maoy nahimong hinungdan sa pag-extend sa oras. Apan sa ulahi, nahimong mananaog ang Western Visayas. Sa laing bahin, gilauman nga kulbahin ng mga pananag at bangay karong alas 4 sa hapon para sa semifinals, diin mahibala na kung kinsa ang moabante aron makabot ang gold medal gikan sa kuponan sa Davao vs. Sargent ug NCR versus Western Visayas. Mao kadto ato palaro pabasa 2026 update. Natunaw sab kanato sa Mighty C ang kalin base nga vitamin C, D3 Bio Dex 500, ingon man sa DTX Coffee Mix nga gahapon kana na kay detox ka pa. Gikan sa K5 News Family Center, kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, si Bish Blikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atlata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage.
0: K5 News FM,
4: championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema siya na ko ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na siya doon na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
7: Sa mga butika!
5: D3 Bio!
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Mapalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Paday si Shella Grace Mendoza. Sa toon na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa ko ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko ng tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kain himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo ka ayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
13: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika.
16: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
17: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw,
18: mabibili sa mga butika.
17: Memory Advance Serum.
19: Sporebiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Good Supplement for Men. D3 Bio.
22: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
20: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. O aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga. So na yun daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw. Mampungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong.
13: Mighty C!
18: Mabalit sa mga butika.
28: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design. Light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans. O mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud

0: nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Takbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Ugliyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
1: Castigador! Rex Candos on board!

0: Rick Santos Candos lang sa Japonin niya magkaban tamanta alas 6 in punto. Sa ngala sa mga istasyon, manager Kipab Sir Bernie Cabuso. Area manager Santa Catalina, Mayor Pen Obanyo na Liga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Ako sparring partner sa Pika Silawa. Kipab Engineer. Traffic Controller, JC Boy. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Abonwin. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipab News at Mbimagite, 97.7. Mayong hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. May hapon, sudad sa Mbimagite, Gilangkoba sa 30 ka mga barangay. Dabadayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hall area, Gilangkoba sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslem, Cebu, Santander, Rinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao. Bulhoon, Dalag, Marili, Dumanhog, Moalboan, Alegria, Alcantara, Bajan, Ronda, Alabayog. May hapon, taga South Cebu. May hapon na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, A-Ride, mga bus drivers, B-Hire, o sa masakinan niya, padulong sa may North and Southbound area. Mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan, may hapon. Mga security guard on duty sa mapadalan, sunod-sunod mag-ite, may hapon. Kumusta mo diyan mga idol? Ilabi na karoon dahil sa may Tampe, Sibulan, Bato, Liloan, Larina, Sikihor. Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa bangko, mga Ponsiap, Kapitulyog, City Hall. May hapon. O sa tanan nga mga hook-up station po nato, kinatibukan Negros Oriental, Kipad News FM sa may Bayawan City. Kipad News FM sa may Siaton. Kipad News FM sa may Sambuanggita. Kipad News FM sa may Tanay City. Kipad News FM sa may Bako. Kipad News FM sa may Baes City. Kipad News FM sa may Ayungon. Kipad News FM sa may Himalalot. Kipad News FM sa may Calaon City. Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor. May hapon ninyo tanan mga Kaki 5, ladies and gentlemen. May hapon. Changi siyudad sa Dumaguete sa may isdaan, lamasan, bularan, painitan. May hapon ninyong tanan. Alkilabira karo sa may Changi sa may Bayawan, dihapis mo po sa may Sikir, Sikir, na kanunay na nina nato, ilabi na karo sa OMD Mitchap, na kompleto rekados ang OMD Mitchap, gikan sa mga manok, soreso, gumanba. May hapon kaninyong tanan, Pizza 29! Adlaw karo niya, Biyernes, bulan sa Mayo, tuig 2026. Kumusta mo niya? Alcatraz on duty with GMP, Provincial Jail, MBI, CIDG, may hapon. Maritime Police, Coast Guard, SWATM, Team 1, Ug 2, Ug 3, Ug 4, nga nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Ilabi na karo sa taga PDEO, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon. Wireless o ay sinayal sa inyong radyo para makibalo ka mo kung usay mga panghitabo sulod sa 24 hours.
1: Kaya ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Nalis lang, why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kangin. Wante ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na, Rex Candos. Candos, paras na komentaryo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa ang katarungan ko. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi ingit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
3: Disya! Sa kahanginan!
4: Sa kahanginan!
0: Okay, mga siligan, suking tinginaw, panayin takaroon sa itong programa ang El Castigador. Ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan, 0999-537-2151. 0999-537-2151. Ang atong live Facebook, K5 News FM Digital Dumaguete. Type lang mo, K5 News FM Digital Dumaguete. O sa ako nga personal, kuyog man sila doon, sige live ang doon, K-Rex Extin. Alas 4:14 na. Aki mga siligano, sukin, so, digma minaw. Aplas ka! Sabito ang ginat. Mahimo nga investigaran si Kaitano tungod sa mga aksyon ni Aplaska sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Matod pa ni Rimuya. Oo, mauma. Ay, Ginoo ko ninyo mga kuan. Sir Rimuya, di na ko mutuon ninyo ay. Oros lang mo pang-investigar, gawas sa inyong mga baba. Pagpasag kag kaso, bato kang estrada o kuba pang mga o sa mani akusado ba Japon ngayon kinalik na nasalit daw okay, i-down daw gamay pagpasak ka o kaso bato kag estrada o kuba pang mga kaalyado gitawag ni Amy nga political persecution usa pa man di ay nga ay naunsa ay naunsa man si Ate Amy Ate Amy naunsa man ka naunsa po si Senador Amy Marcos karumpa ni ay karumpa kagamata House Prosecution Panel target niya ibalhin ang mga bank account ni BP Sara inigasugod sa husay sa Senado oh dabi siya grabe ang mga kuan niya di usay ni pasaka og reklamo bato sa cargo firm tungod sa gi-abandonar nga mga balikbayad back sa mga OFW. Bawa na. Gi-abandon na siguro na engineer kay gipangkuhaan na siguro. Alang-alang ipahatod pa nila. Mga booking na sila. So mas maayo pa nga mukha na lamang sila kana bang. Anao na lang siguro nila nga maragwa ni abot kay maurya po ni abot kay masigi picturas tag iyan ha. Mabulyaso man taani og inkaso. Mabulyaso taani og ato ning ipagawa. Police sa Bohol ano naunay sa iyang armas. Naputlan og bitiis. Oy naunsa pud ni si sir? So posible na accidental ni. Di ba posible na accidental? Sa ato pagkaron imbestigara na pud karon si si Senator Alan Peter Cayetano nga matod pa mahimong imbestigaran si Cayetano tungod sa mga aksyon ni Aplaska sa insidente sa pagpamusil sa Senado matod pa ni Ombudsman Rimulya. Mao ba? Kani mahuma na lamang ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Wala tay kanang maingon nga ay kaluoy intintawon kani si atong presidente. Kaning atong administrasyon karon maubaya ni iyang nahimo karon di ba pero sa tinuod lang sa prangka-prangka lang pagka istorya ayaw lang mo kalain sa akong istorya kato mga mulaban ka nga presidente Bongbong Marcos pwede man mo tawag diri sa ako katong galaban pod sa mga Duterte pwede pod mo tawag diri sa ako ayaw mo kalain sa ako total open man ang akong cellphone number. Pwede man ta mo nga kanang gitawag nato nga unsay tawag niini. Transparent man ta diri. Kana bang Senado karon murag nahimo na lamang ang Senado karon og murag barangay hall. May pang barangay hall kay maghilom-hilom patag mosunod. Karon ang Senado murag nawad-an nagipon ang Senado. Murag wala na ginarespeto. Asa may tinuod nila ani karon? Mahimong imbestigaran si Cayetano tungod sa aksyon ni Aplaska sa insidensya sa pagpamusil sa Senado. Galibog ko.
3: Kung mangkisgot ang Senado, kung aripunta kang aplas ka, gapabuto lang isya ko no kay matod pa na ay mga NBI. Di ma? Maman to iyang rason. Kay na ay gabangag-bangag sa likod. Sayon-sayon ka anang mag... Kung ang ka anang Senado. Isa pa, dili pa ingon nga panahon pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kantong panahon na. Kang kuan pa to siya, kang Tito Soto, kang iyo. Matong panghitabo ato nga kanabang nagbutaranay sila kabahin kung kinsa man ang Senate President. Karon, ang sa ombudsman karon, murabag ang trabaho sa ombudsman murag o ato mag-imagino nga, ikaw maugiling trabaho ni mo, pangkukod yun, mauna trabaho yun ni mo. Kani, ang Senado karon murag, wa na bitaw na himo nga para unta tutukan ang problema sa Pilipinas, tutukan ang kaning pagmahal sa gasolina, tutukan ang pagmahal sa mga palitonon, walay kahisgot. Walay kahisgot nga atong panggukdon eh, ato ning tagaan og pagtagat, ato ning tagaan og solusyon. Karon sa Senado, murabag ang inaha karon ga-prepare sa 2028. Ang uban ani karon ga-pangulba. Ang uban ani karon ga-panggukod. Ay naon siya.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Amerika mo! Di apoy Amy Marcos. Mupasar na po nung kanang itawag na to sa pag-isbog sa barangay iski election. Ay na nag-isbog-isboga na! Nga nung isbog-isbog kung pamanin mo ng barangay iski election? Di ba? Sabagay, wala man isa akong topic karon, gisidebit lang tikaw. Kay dapat ang akong isgutan kaning insidente pagpamusil ni Aplas na to sa Senado. Ang pangutana, kisa'y nakatrigger, akseptado man sa Aplas ka na siya may kapabuto. Mahabato, engineer. Akseptado siya. Pero unsay rason? Nga nung kapabuto? Kaning ipabutan po, laon sa pod mo niya. Kay mura mag nakahatag mong kasamo, mura gwa na mo'y respeto diya sa may Senado. Sa ako lang siguro, natural po siguro, na magpasalba si Aplas ka or mag-warning siya. Eh, retired general good na. Sa ito pa, makahibalo na siya kung sa iyang himuon dapat. So karon, investigaran, ambot ninyo.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Okay, dari na punta sa kanang itawag na to, nga pagpasakag ka, sumatok na to kang Estrada. O kuma pagkaalyado, gitawag ni Amy Marcos mo lagi na, napamulitik ka na. Kana magpagpanghulga. Sa ato pa, kung napaborde ay saro sa minority, kanang paghitabo karo sa Senado, buti pasabot, wala ba'y kasok at tumagun aning mga kaukawan niya mga senador? Kitawa, tagalaban, bahala ka, nag-Duterte ka niya. Sa ato pa ka niya, mga senador karon ng mga kaukawan, panggukdo ni sila karon. Pero kay, sa una, wa pa mahibali ang daga sa panahon sa Senate, napakahilom lang po ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Karon kaya ang Senate medyo dili pabor nila ang ilang gihimo pagpanggukod na lang sa mga pipila ka mga politiko.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Sama ra sa mga senador. Insulto na nato nga mga magbubuhis or kita nga mga sibilyan. Sa ato pa kita sayon lang tagukdon og kaso. Kani silang naa sa Senate og mupabor kaniya. Misag na puno na imong kwarta, imong balay o pagpangawat nimo, basta mapabor kanila, luwas po di ay ka. O sa man eh, ganipindi ni si Kalingkod sa pagkapresidente.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Kapaitaan nga sitwasyon Ginoo ko, Maria Jose. Ahay! Be, tabangit ko ninyo, be. Basig na po mo yung lain, ikasugyot na nakaroon sa pikas nila. Hello, sir. May hapon, sir.
4: Sir. May hapon. May hapon.
3: May hapon, sir.
4: May kagmuting og sa ning uban nga mga tigpaminawa ng pirit.
3: Ay, otro po ning uban, sir. Pero maghiskot pong surtres ane ron na rin pagka naghanag manawa. O sa'y numero, sir? Target ni Rambol.
4: Sagay, sir ko si Rick, eh, para pamugas na ito.
3: Tinood mito, sir. Ako, sir, maski magkalahi-lahi ang tinor sa ato mga istorya, sir, manipay baya ko, sir. Kanang manawag mo, bahala, gunita pariya sa ato mga prinsipyo baruganan, wala problema sa ako, ah.
4: Na, may doha ka sa ito. Sa kapuwin, sir. Kaya, listen man, sir, sir, nga, ang matawag ni mo, mabibay lang tigil ni mo, dili man matest.
3: Ah, dili. Dili po, hindi.
4: Dili masulayan ang imong argumento kung ligon ba?
3: Tama, sir. Tama.
4: Magpigil ako, bingung sakto ka rin.
3: Oh, sakto ka. Misagmali na hala. Sige, isakto. Misagpadulong na pangpang. Hala, idol, abang ni idol kay sakto, gapon.
4: Yan, nahulog na. Kana si Rex, isakto na.
3: Kana si Rex, isakto. Tuanay ko anin to. Bumba rin, buton ako lawan.
4: Nang kasi Rex, may makadoog ni Trip ba? Yan, uban sa mga officialist na to. Makapakita ba na to ba? Bumunta ba eh? Ang naiisip ko sa ka-opisyal sa pagbukir. Pareha sa imong diskuta ng si Rex ka na sa metabol sa pinato. Ano ko yung next week? Ano ko yung next week si Rex? Di ba? Inig-balik sa Senate tarong Lunes. More sa iyo niya na kaning Senate President na matawag na to lame duck. Especially kung matakpan na si Jinggoy karon o before ang Lunes. Kaya na naman, i-espiyo na naman sa Kandigan Bayan ang iyang Wara Cubares. So, posible, kandigan ka ron, madakpa na, so, hindi sa katunga. Duhan na silang bato.
3: Duhan na silang bato?
4: So, okay, may tabo. Kasi may tabo sa 3C, si Rex, kuwag duha, 11 na lang.
3: Ah.
4: 11 sa Dampikas, katong minority. So, sige lang ni silang kuwan. Kaming tawag na tuwani, tayo ni sila sige. So mahulog nga, kanisi kaya tano, may mo ni siya lame duck. Wala siya ay kahom na siya ay kuan, isip siya mo'y Senate President. Pero given sa, always maguna sa parliamentary Rex, ang pinakadagan, no, may mo prevail, may mo daog, di ba?
3: Correct, sir.
4: Pero, dili man sir, maka, wala man siya may tabo na mailog nila ang posisyon sa pagka, Senate President sa minority, kahit hindi magban sila magkakuha og 13. 13 na hindi kinala. So, aligre ka niya tanawang rublo ni Sir Rex. Akong
3: so, aligre yun, sir, sa tinuon lang?
4: Mm-hmm. Pero, hindi lang tapalipat ka rin sa...
3: Adi?
4: Malik dito sa flood control.
3: Flood control o kaning malita?
4: O, malita.
3: O, kana.
4: Malik na natali. O, hapit ka na bang tungululan, Sir Rex?
3: Mao.
4: Oo. So, 2016 pa nang kasubod na, ingon ang Dispaya, nakasubod sila pangwarta.
3: 2016.
4: 2016 onward. So, kisama na siya ang administration, Duterte Digong, natuwa na sa dahil, o kang BPN karon nga, ingon sila pangan. Pagkaluhod niya, Richard, so, ang Pilipinas, Richard, ba? Kung maminaw ka ni Ruben Padilla, o sa iya ang definition, o sa iya ang pagtapos sa kaming force majeure, o kanang acts of God, kasan ko ang kuno, gubat sa Pilipinas o kanang sa Taiwan unya na conflict batok sa China, gikurikan siya sa mga upan lang mga pinag kami mga yan ng tao, kranato na makapando mataong sa force majeure, act of God, o kanang itawag na ito for Pilipinas event.
3: Yes, sir.
4: Di man na makapando na ito. So, parang ako si Rex, ang ako kayo nga force majeure o for Pilipinas event, kanang pagka-elect ni Ruben Padilla, di sa Senado. Ang lain siya na 40 President, kaya pagka-elect ni PBN. Nagubot ang Mayo. Kaya balik ka sa Senado, Sir Rex. Gubot ka sa Senado, Sir Rex, di ba?
3: Gubot. Sir, sa pagkagubot, Sir, gubot.
4: Oo. Nangyagin si Mana, nagubat-gubat.
3: Oh, natoy, nang lakaw, katong sila Senator Erwin Tulpo.
4: Nang lakaw ni walk out sila.
3: Ngano'ng di lang mag-istoryan, bill to bill yun sila? Mama, kay gusto nila kanak ang mga posisyon.
4: Kaya ano naman ni Sir Rex?
3: Oo.
4: Naman ni Gitawa to, parliamentary tactics.
3: Sa bagay, basig taktika po ito nila, sir. Bahala na kanyang mapuno sila o pagsaway.
4: Dili man, sir. Kung umong kami na ang taro, balik sa ito sa Senado, sir.
3: Okay, sir.
4: Hindi pa sa ato ng lakaw. Ningro po kiyon ito ng lakaw, sir. At least, makapalo sa gamay.
3: Okay, sir.
4: Ano ito sa Senado ang robot ko ayon? More of like man na, at the end of the day, kisa may kamalit pantibilite. Kasi ano ito, sir, yan, di ba? Pa may leader ka ron. Ito ang kailan kayo tanong. Reflection na sa iyong pagkatao. Kung sa siya, sa siya, sa leader, dili siya kayo na. Muna siya, sir, Rick. Ang tubag, nga nung gugot kayo, Senado.
3: Pero abin ni mo, sir, nga nung dili mayunite, kaya ang ilang mga huna-huna, nakalak na manggod. Murag lahi na silang huna-huna ba? Mauna, siguro ang Senate President, labi na ang Senate President po, nakalak na po niyang huna-huna, puros lang pamulitiko, aw, makaingong gud siya, ha? Bahala ng mga tao ani unsa paglantaw ani nila. Dili lang ba niya ipagawas ang para tama unta nga para magkaihos sa mga senador?
4: Sakto kasi, Rex. Kanang lock na iyang una-una. Example, sir, Rex. Kanang imong gisulti nga nakalock na iyang una-una, atong i-connect na nalong ng lockout o minority, nalong ni walk out. Okay. Nalong kayong tangi, nalong na kayong kung sakto ka nga nakalock na iyang una-una, sa parliamentary procedure, sir, Rex. Kung ma-propose to the amendment, what was nga sa committee of amendment? Diba? Committee of rules. Karon, wala pa man makuha ang committee of rules. Yung motion na si, hindi mo nag-motion si Rodante Marcolita atong May 11. Kaya si Tito Tuto being a minority leader, ex officio, automatic member na siya sa committee of rules. Kaya ba yung siya una pa na form ang committee of rules? Kung saan kung manimong pag-imo o amendments na ang procedure na mo sa committee of rules, kaya i-discuss na, anang patingong po, niya usan na umuha na report, natin sa plenary, ilan na ang dipatiyan nito, hantun makatamak na sila ko. Ang nga na ng PTJ Direct. Pero ang tabo atong nga walk out sila nga no, sila mang isyotot na ni Alan, ni Cayetano.
3: Kasi ka ito nang walk out, sir, marakita siguro naman tayo, bias naman yung tenor at yung tigas.
4: Sakto, direct. Tanawa, ha? Akong i-problemo nga nakalak yung utok sa duha ni Alan Cayetano o May Marcolita. Naon sa rule, direct, na kung wala ituro, dili na debatable. Dili na na siya yung umalami. Na mo, adjourn, na yung motion to adjourn, mo adjourn, ganyan. Pero hindi gibuhak ni Marcolita. Nung kaglali sa siya, sa hindi ko pwede, tanahan na kung quorum before, kung niya, sila lang magpapalyo, sila ang kuhan, sila ang ipukiyo na lang panahon na. Nang nakaw naman ang kuhan, dahil wala bang sila kasabot, kay sinupak man na nila ang rules, ang Senate rule, especially pag-amend, to rule, nga na, Senado. So, ang sa pamang, kung may choice nimo, ang Senate President, dili man mo, tunod sa unsay, naa sa libro sa ilahang kumita rules, itikundo nila para kumag-amend sila ang rules. Kita kasi Rex, mutong nang lakaw sila. Kaya wala naman masunod ang naa sa papuan, papagin. So, itawa na, kaya wala nakalak ang utok nila. So, ilan yung tuiton. Ikaduha sa Rex, nasa kasi Rex, ang kanilang ilang gusto na mag-video na lang ang katong dili mataapin sa Senate, kuan, kanilang hearing, especially kung impeachment coming, ang nga mga po na ay kanang kitawag nila o force majeure or kaning national emergency kasi itong COVID-19. Sila rin po, nga naman nagkito sa dilima o sa Trillianis, ako ng fake news, wala lang ang meta po, nga naka-video conference sila sa dilima o sa Trillianis. Si Impact, si dilima, ni, sila si Kiko Pangilinan, ni motion po sila, natin sila motion na para makakapilig hearing sila si Dilima pag natanggong siya sa panahon sa perfect, pero wala gila aprobahe sa Senado. In fact, may pasaka sila kaso na sa korte sa Pasig kung di yung na-detain si Dilima. Wala, di ko natupuhi. So, di ko kayo, in-execute ang rules. So, wala itarong ito sa gamit. Hindi ko manon. Tumutong na walk out nila.
3: Okay. Sir, salamat ka, sir, sa imong panahon, sir.
4: Thank you, sir. Rex. Salamat ang bitima bago ka.
3: Okay. Salamat ka, sir. Thank you.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Alas 4.33 na. At ang isa kong pagbalik, ito sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer
0: Jesse Boy Candos.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Herbal products ba ang inong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Unicast Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na ngayon kini sa Stoll B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Federal. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
7: Hamara Herbal Products Center. Your
8: one-stop
7: herbal shop in town.
8: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
10: Tasyod
12: kayo akong blood sugar. Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
14: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL.
13: O bad cholesterol.
14: Nga mao ang hinundan o responsable
13: sa pagbara sa atong mga uga.
14: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Patasano na ito
14: ang pag-inom ang DTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: DTX 500.
11: Kapalit sa mga butika.
14: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
13: Basin og
14: may diabetes ka.
13: Mag DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
13: Adlaw powerful extracts.
14: Nga phytochemical.
13: Ug antioxidant
14: nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compound
13: nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
16: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
11: Extend Food Superman for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing.
19: Step into ads as t-shirt.
11: Create your brand.
19: Create your design
11: on t-shirts.
19: Polo shirts.
11: Full sublimation shirts.
19: DTF.
11: Embroidery.
19: Corporate giveaway.
11: And more.
19: Ads as t-shirt
11: printing.
19: We customize.
11: We design.
19: Right.
11: For your lifestyle.
19: Ads as advertising.
11: Call now.
19: At 0967-044-3933.
11: Or visit
19: at Luxin Heritage House.
11: Luxin.
19: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
11: Also check out
19: Ads Advertising
11: for posters,
19: invitation cards,
11: tarpaulins,
19: indoor and outdoor stickers,
11: signages,
19: acrylic buildup,
11: stainless,
19: brass,
11: neon signs,
19: and more.
11: Ads Advertising
19: located
11: at Silliman Avenue,
19: Dumaguete City.
20: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark, ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans. O mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatan, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
21: D3 Bio.
22: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mabalit sa mga butika.
25: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pangita si Jona Lisa. E sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation na tawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
28: DTX Coffee Mix.
24: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mm-hmm. Hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Mapalit sa mga butika.
26: Mighty C. Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
31: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
26: D3 Bio.
32: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
33: Number one,
32: ang himpilan ng sambayanan. K5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Pisha! Pisha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
1: Okay mga siligan, shocking tingin ko inaw para hindi karoon sa tuga programang El Castigador. Alas 4:47 na. Diyan siya, pangitaig kapaagi na imo mga kwanya. Pangbasahan ng mga nag-chat niya ba siya, kapaabot na nimo niya. Si Makayo, may pabasa ni si Rick Santos dyan siya. Unahan sa nako ng mga text nako diri sa ako. Good PM, we will Niber Marcos Lipatrang mga new voters. Rex, kay di don't know about Marcosis. Gika ni Sir Boy de la Sir. Good PM, Sir Rex, magpa-set out ko nilang Mama Nili Papa Buboy. Ang hilito yanong Jam Maria sa Niara. Sulitana family. Og yanong family, salamat sa pagbasa si Rex. Gika ni Lydia of Asyutis. Manghapon si Rex, pirmiming gapaminaw diri sa Nangka Bayawan. Salamat and God bless. Manawagan ko niya sa may ubat Bohol ka nga Sir Jerry Legaspi, sir. Sige ko og tawag ni mo, sir. Sir Jerry Legaspi, white hair tatay. Sige ko og tawag sa inyong cellphone, why nanubag sa inyo. So, sige lang. Basig-bisi, unsa ba? Dili matubag or nabilin ang cellphone. Diyan siya, tagaig pagtagad ang mga mensahe diya.
2: Gikan ni Tristan White V. Gula siya mayong hapon ka K5 Rex o gikan ni Ignacia Gaba siya mayong hapon sa Rex Bayawan City o gikan ni Johnny Friend Dingko siya mayong hapon sa Rex Idol watching from the Bulog o gikan ni Flor Delisa mag-invite nyo siya nga good afternoon sa Rex watching live from Bayawan City o gikan ni Johnny Friend Dingko siya nga solid Duterte ko Idol Rex o gikan ni Edie Monte Alto, Tagalog siya mayong hapon sa Rex watching from Barangay 2 look right to Magiti City o gikan ni Junali Ilim siya mayong hapon sa Rex Candos watching from Kuwait o gikan ni Joy Faburado Dizio siya mayong hapon sa Rex Santos Candos o gikan ni ni Frank Carbao siya mayong hapon Idol Rex Bentulfo Sanigos watching live dari sa may Armands Bake Shop Tanhay o gikan ni Joy Faburado Dizio siya nga pa shoutout lang sa tanang mga KSS LMI leader sa Rex o gikan ni Johnny Rio siya nga good afternoon sa Rex Santos o gikan ni Ria Takang Alabado siya mayong hapon sa Rex Santos Kando shoutout dari sa sityo siya nila salamat sa pagbasa God bless watching from watching live in sityo siya nila Barangay Kalumbuyan Bayawan City.
1: Okay mga siligan, suking tig paminaw. Atong isgutan kadali kaning barangay Ubugon ba na siya? Maing hapon ni Modya, barangay Ubugon, barangay kapitan sa mga tanod, mga opisyal sa barangay. Dili na lang kumutago sa inyo. Si Hermi Aguilar, miari diri sa ako. Naluoy in town ko. Wala may problema. Unta, katong pagsumbong nila ninyo, gamita po ng radyo ninyo pagpanawag sa inyong makaubanan sa PNP, dili siguro rason nga moingon mo kanang inyong sekretary nakalib, dili malikli ang CCTV.
3: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Sa may barangay Ubugon, ako doon kayo na kuniga pugong-pugong bitaw ko diha. Kay kaning taga-tanhay usahay, dili ba ko gusto nga kamo magkagubot-gubot mo diha? May nga po na'y karun ni Mayor Pipi Orlino. Si Hermi Aguilar, alas 12 sa gabi inanawag na ko, tumiaging gabi. Nahinanok ko. Kung imposible, kisay manawag na ko. Kung mahitabo man ay manawag na kong tungang-tungang gabi, kay ako alas 10 tulog na yun ko. Posible emergency sa pamilya, sa anak, mga igsuon o unsa. Mandi ay si Hermi Aguilar, gikawatan og motor, nga kadtong iyang motor nga web nga karaan.
3: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Gipalili ang CCTV sa barangay kay para mahibal-an kung asa padulong ang mga nangawat sa iyang motor para sayon ra ba o sa ra iyang direksyon o asa siya musubay. Pero o sa may rason, live ang secretary. Dili malikli ang CCTV. O sige, kaya nasig tinuod mo na naglibpod. Kanang radyo ninyo o sa may gamit, dili ba ninyo na magamit o gamit-bit lang mo anak lubat na? O sa may personal kasuko kang Hirmi Aguilar? E mangutana lang ko ninyo. Kaning mga kawatan, hala, sigihan na lamang ng motor. At ara na ugusaon. Kay karon usuman ang kawat sa motor. Di man po pwede nimo patsyon ang tao, ang mga kawatan karon. Kay naamay mo laban. Kaning mga dautan, kung may makapatay, ayaw yung hilabte, kay naagay mo laban. Pag naanay mamatay mo, ingon dayon, ay kalooy. Kamu nga barangay diha, mga barangay opisyal, lihok-lihok po panalagsa. Pero pwede nga makatawag diri sa ako. Basig na amoy bugat nga rason. 0999-537-2151. Tawag-tawag mo. O sama ng inyong CCTV, within 36 hours, 72 hours, mag-i-resra siya, mag-delete. Lili, anak ninyo. Palihog ka po ng inyong mga tanod, ha? Sa bagay, dili na to maguro-guro ang mga tanod. Kaintawon po, pilara po, intawon mga allowance, anak. Pero sa ing anak ng mga panghitabo, dapat alerto mo.
4: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Gamitan ang radyo ninyong itaking-taking. Barangay Kapitan sa may Abugon Cup. Wapaganit ninyo masulbad ng pag-inigbaha, panulong sa kang Hirmi Aguilar ng tubig niya. Pangitain niyo paagi na. Ano sa pamumangitag paagi ka ng nanay mga matay niya? O simbakog mo ba ha? Bitawag mo diri sa ako. Pwede ko ninyong kasab-an diri. On air. Mudawat kong kasaba. Walay problema sa ako. Di tamo awa yun. Tanawa ka ron. Ang motor ka ron, uso nagpangawat sa motor ha. Mana kita po usahay, ika-advise na ko ninyo, kanang inyo mga gamit, sipti ha po ninyo. Next time po Hirmi Aguilar. Ayaw na pagbilin og motor sa gawas, kay useless lang gihapon, og inkaso, wa may gihapon pulos, kanang inyong mga barangay opisyal, di man gamitin ang radyo pagpanawag sa PNP o uban ng mga barangay para unta madakpan ka ng mga kawatan, mga puta ragis.
4: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Pero naanay suspect, mahibal-an na, di ba? Timan-in ang tanhay niya. Sige lang, Dudong. Pagsugma-sugma lang sa niya, dili na kamudugay. Kanang ing-anak nga klase ng mga tao, dili na dapat pasanayon. Muingon mo, usaw ni na si Rex Patyon!
4: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Hagoon pa ninyo ang pulis o pagpangitaan na. Patyon Ritso! Wala may laisulban ng Pilipinas! Bibibibihon mo na yung mga tao yung anak na klase. Mugara! Di ba? Sala ang pagpatay sa tao. Di na ito na malalis. Pero tao nga makahatag o problema sa kinabagaan tao, muna'y dapat patyon. Tonto! Bonggong! Gago! Granputa di malitse! Tarantado!
4: Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Di ko mo komentaryo. Kanang na'y mamatay dito. Tapulan gani ko mo report na'y ipatay, na'y ipusil dito. Pagpangutanan ako, unsa man da'y ni. Ako ana idol ha, lakaw ko. Di na ko mo report. Kas. samok-samok anak nga trabaho. O sa may naana? Ing anak nga klase nga mga tao, muna'y guguon dapat, patsula. Alam mo mabalo sa polis? Kaya nakpo mo sa polis, magwangwang nga ng patrol car. Patya, tigbasa ng ngit-ngit ng dako. Mali ning akong istorya. Akseptado ko. Dapat magtarong ko sa akong pamograma din eh. Di ta magtudlog taong makriminal ang tao. Pero sa inanak na sitwasyon, sayon-sayon lang kawaton ang motor, ang uban managkagbalay, o saon ni muna, kung ito ni mog bibingka, patsyon!
5: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Anak ng klase ng tao, purbida. Kaluoy sa ubang mga tao, mga biktima. Maunaog na ipatyon, eh. Di ko magyaw-yaw, eh. Gawas, og na ay magkriminal, nga mapatay tao, gabit-bit og bata, di ko mabilib ninyo. Kung murag mapubya ang mga bata, di tao nga gapatay mo na ay bata, di ko mabilib. Pero tao, kawatan, mangungoop, karnapir, patya, di ko magyaw-yaw, di ko tagaan pa niyong kahago ng PNP. Alas 4.54 na. At to sa Pikas Lawak sa Bibila ka mga pahibalo. Engineer Disiboy, Candos!
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. News FM.
6: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
7: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
7: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga buti.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, Clinicas Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotic, kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
14: Maka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-dom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
14: Hisgutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si
8: DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity ang, ni ining blood-brain barrier.
15: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siya nga usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull. Mauna nga kung ga DTX 500 o Mighty C pa Diyod ka, makahatag po ni dugaw pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
8: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo, munang naakini redundancy sa protection.
15: Ang skull, meninges o ang CSF, giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga, or bisan unsa nga physical damage.
8: Yes.
15: Pero ang protection batok sa kagaw o mga toxic substances nga gauban sa dugo, gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero, walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
8: Yes.
15: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung ang DTX 500 o Mighty C. Aron, adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
8: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kini nga endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan. Apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok, dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka, si DTX 500 kung sumay tisi.
15: Sulod.
8: Kasulod.
15: Sulod. Muna yung nakanindot, anak, Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
16: DTX 500.
17: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
15: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag speed special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nabalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
8: Wow.
15: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
8: Ug ang Mighty C, Dr. Ramil, ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C sa imong brain health.
15: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini. Hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
8: Yes. Hinga
15: naman. Basta gainom kag DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa Mighty C o DTX 500.
8: Yes.
15: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
8: Wow. So what na dito igong panahon, Dok Ramil? Kung si Jean Paul Hinderoso.
15: Ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan?
8: Dili abusuhan.
16: DTX 500. Ako
19: si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
16: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Q3 Bio.
20: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O galit na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
16: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
18: Kapalit sa mga butika. Woo!
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
21: Pabaka sa mga butika.
22: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye gani ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
23: Boston Finance.

0: kurang mulai naglang daw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya, ug ha imong pinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
1: Gikumot-kumot.
0: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday, only at Kanta Haray.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy.
2: At stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido.
2: And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay T3.
3: Mapalit sa mga buti.
2: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka-makabutika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
9: Mighty C
2: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, ginagig ko basta-basta mo ubo. Si Poon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
9: Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
14: Disha! Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
15: Okay mga siligan, soking tigpaminaw para yung takaruso itong programang El Castigador. Na ay tawag sa to adri na sa Negros Ragiapon na matod pa nila na si Rex kanibang asukar unta na to diri sa Negros dapat mahal unta ang ilang presyo pamalit ba yung ana sa mga tubo. Kung ano man, sa si Rex one time nakasunod mi og truck nga gikan sa lokal tanhay. Ang mga truck si Rex puno kayo og kanang asukar. Okay. Ko asa man ay padulong ng asukar? Ang asukar si Rex kanang gitawag nga barko nga muadto gawas, gikan sa gawas na ay gideliver nga abono diri sa atoa sa Negros.
1: unta, ang pamalit unta nila dire, dapat mahal na. Kung ano man. Kaya gi-export naman ang atong asukar sa gawas, backload man tong barko. Ang gakontrol ani kuno karon nga negosyante, ang Cebu. Oh. Sa ato pa kaniguman nga nagtanong karong mga tubog, sige ni bagulbol. Ay naunsa. Murag, sila ra may mabuhi. Muna, si Rex, pwede mahisgutan ni muna. Pwede man. Pero dapat susihon po ni sa gobyerno. Kisa may dapat muhabol ni Ana. Kaya export na gud, sa ato pamahal niya. Nga ang diri pamalit. Giunsa man eh. Nga no man eh. Di ba? Okay. Good PM si Rex. Asa man ta mo suroy sa mabinay? Kana bang maka hanggab ta og hangin? Ay sus Ginoo ko. Kanang musuroy mo sa mabinay og inkaso makakita mo rumuro mo gasakay og Cebu Pacific? Ha? Kanang mura mo og kana bang gasakay babog inuba nga bugnaw kay aircon nga tuwa mo atong dalan sa bais nga mura kaga mura bitaw kaga dungaw anang kuan kanang bukid mura kag tuwa ka sa gasakay ka og inuba or kaning mga Hilux sa sakyan or kaning Cebu Pacific adto mo sa may Camelpik kay kasama Camelpik wala hinuandaan luto didto kay istrikto man ang tag-iya niya. Kaya ang gusto sa tag-iya, huwag na sila'y customer, presko pa ng mga isda na kung siya gusto'y paluto ninyo. Kung ma-order ka lutoon, kay dili ganahan ang tag-iya nga magluto daan diha, tapos pagkao sa customer, dili na labas ang ilang luto.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Ngayon mo nga, asa man ang gihon ng Camille Pixie Rex? Sos, Ginoo ko. Paglapas ninyo mabinay o gikan tagdumagiti, padulong mo bakulot o kabangkalan, kita mo anang crossing dalan na padulong bitog mabato pagawas dito sa Ayungon. Subay dihang dalana. Makita ninyo ang Camille Pick dito. Kay ang kusiniro po na nagikan po ng Cebu, nga dagkong hotel.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Adto mo sa may Camelpik, makarelax yun mo dito. Madungawan ninyo ang tanhay, bais, mabinay, ayungon, madungawan ninyo. Dalapod mo dito o ka ng basiganahan mo matulog dito, ang kilid-kilid. Pero mas maayaw yun dito. Ayaw mo pag-alang-alang o magtupon mo dito. Kamu mga pamilya mo adto mo dito, pangitaan yung Camille Pick na may mga mag-checkpoint mga pulis niya. Nga sir, asa man ang Camille Pick dire. Kakita ka niyong pulis diyang gupuhon? Aho, mauna na, pangutan ana, asa diri ang Camille Pick, kaigaydain mo ana.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Okay. Padayin takaroon mga siligal, shock na sa itong programang El Castigan. Ayaw mo kalimot mag-maitisi mo, ha? Kay kaning maitisi na ko kinikatabang sa atong kaugaling. Makahatag kinikaligon sa atong immune system. Ang maitisi magtumar mo buntag untuha po. Matag-adlaw. O kaning DTX 500 po. Dako kinikatabang ilabi na kung taas ba kang cholesterol? O ang imong blood pressure medyo abnormal na? Mutaas, muubos, tapos naakay sugar, taas na imong sugar, mutaas na po ka na nga naanak kay diabetes, ayaw paabuta, mahalap ang imong panglantaw. Kay lisod na unya kayo, mahalap ang imong panglantaw, dili na unya kakakita sa imong asawag, asa ni Agi, or sa imong uyab. Kinahanglan, magtumargit ka og DTX 500 capsule. Buntag untog hapon, matag-adlaw. DTX 500 capsule. Tapos ka na ba ang gitawag po na to nga gusto ka nga dili kadali matakbuyan og sakit? Simple. Dili ka gusto magkasakit or mahadlo kang masakit? Ditribayo. Buntag untog hapon lang hapon. Maunay maintenance na ko ning tulo. Pero ang gihatag na maintenance sa akong doktor, wa naghapon ako gibiya. Tumar kong may TC, DTX 500 capsule o ditribayo. Tapos na di na to malikaya na ay tao engineer nga adik na bitaw sa pagpangapi.
15: kanang ikarekomenda ko sa inyo ang inyong gamiton nga kape, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Okay! Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana ang imong panit? Bata sana kung ikaw ang maligo, ang imong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Shop. Kung ikaw po lalaki, medyo bahok kag ilok, kaysa po'y asawa nato, muduol nato, mudulog, atong uyab, atong partner, na bahok man kag ilok, kay usahay rabanin atong asawa or atong uyab partner, paraygon kayo. Misag na ay unlan astang dakua, at tugid sa bukto nato, engineer mo, unlan. Ay na, magpinarayg ba? Kunya, kaysa may ganahan asawa nato, maglambing nimo, kung ikaw bahok kag ilok. Ang imong himuon, ligo ka, paghumani mong kaligo, butangan ni mo o klinika, Jupris ang imong ilong para humot. Diba? O kanig probiotics mo? Pinaka-importante ni sa atong personal, sa atong kaugalingon. Ayaw mo pag kinureport. Kaya kung mag kinureport mo, sama ra na inyong kaugalingon, inyong gitunglo ang inyong kaugalingon. Di po nato malikayan. Kita nga mga idara na, sama rin ako, idara na ko. Eh, natural, eh, may edad, alam po nga nato na itong edad. Ang ato huna-huna, maulay ka kusog. Di ba? Nga tayo uyab di aron, ang atong asawa batanon pa. Nga kita, may edad na ta, kapuita. Maunay problema na ko sa una, usahay dili na ko ma-interte ng akong asawa, akong uyab. Pero ay, magsaba sa akong asawa nga na ko'y uyab, ha? Sikrito rin eh. Matingala mo nga, usa may sikrito na ko, Jesus Ginoo ko. Ang akong sikrito, para ma-interte na ko akong asawa, akong uyab, kaning Extend Food Supplement. Maorag yun na. Motumarpod kaani ka ng empty stomach ka. Kanang medyo wapay sunod imong tiyan, usa ni mo tukangon imong asawa, o ang imong uyab, tumarka og Extend Food Supplement. 30 minutes, pwede na nimong tukangon imong asawa. Di ba makaingon na nga, nibalik na kapag kabataon. Tungod ba na sa Extend Food Supplement?

0: Ang tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil oy mapalit sa Mara Center. Hamara Center sa May Tanay City, may hapon ay karon ni Mayor Pipi Orlino. Sadya karong Domingo ha. Murag mo transfer na ang mga empleyado dito sa bago nga City Hall. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan Pawn Shop at bang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Seto. Kung wala'y Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad man or munisipyo, ayaw mo pagka-problema. Kay ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, di kagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga sinigan, suki mo na, panayta ko rin sa tuga programang El Castigador. So, dyan siya, naadi na si Kwan, si Sir Roy Bustillo ni mo. Okay, ingan na. Nagsugod meron taon-taon. Correct-rex paliton ang by bag sugar tag 1,800 ang akong nipyo buyer sa sugar din ang per bag for buying tag 2,800 by bag to 3,500 per bag if i-market sa laing country buktot ang mga manunubo Rex Boy Dilaser. Oo ba? Okay na, may nakasumbong na ko. Not, ha? Okay, sige. Kay Bernestro Baron, sayuta mo undang kay musulod ka ron si Pastor Ayuban. Alas 5:23 na. Basahan na mga mensahe di adyansi. Tinuod ba yan na, looy kayo ang mga magtutubo in town. Di ba? Maipiktuhan po ang mga tapasiro. Maipiktuhan po ang mga tao. Katong magguna, natural, swilduhan na po naggamay. Gi-expert na god ang atong sugar dire. Nga, usahan man na to na. Nana kong kumpare. Ambot, usa na po yung nalikli niya ni sa gawas. Alas 5:24 na. Engineer, camera. Atong makauman si K5 Rewind, si K5 Roy Bustillo. Ang akong kumpare nga may tigbukiki dito sa gawas, kung sa problema na. Kaysa may ipangitaan na, babe. Okay. Okay, okay. Okay, pre. Why problema, pre? Sabi na ako, warrant na. Ako, pre, murag magduwantaw na ako. Di po ka warrant na po nina ako. Ganyan na, nawag na ako ang korte. Sir Rex, remind lang ko, karong John Tua. Ay, ginawa ko. Magpangulba na tayo dyan na. Asa bagay, kaso nga kabahin lang sa atong trabaho, wala problema, go ahead. Pero kana bang kasuhan ta nga pasangilan na ta pero magsakit akong dughan ano? Okay, Jansi. Basahan na mga misahe di Jansi. Alas 5:25 na basa.
1: Gikan ni Lodisa Petancio siya nga good afternoon sa Rex o gikan ni Valentino marabi siya mayong hapon sa Rex o gikan ni Husilito S. Umakob siya nga good afternoon sa Rex Candos watching from Digo City o gikan
0: ni Husilito Umakob akong kaubanan sa unang trabaho sa Tibuli South Cotabato usapon ni siya sa supervisor sa PMDC Mining Pipats Development Corporation tawag lang ko ni mulit ha sige go ahead.
1: O gikan ni Estrella Maacha mayong hapon sa Rex Santos Candos watching in
0: okay.
1: Tugas Lumboy.
0: Lumboy. Okay. Pre. Okay. Ang microphone na mo pre. Okay na pre.
2: Hello, hello.
0: Okay. Ah, hello. Okay.
2: Table 1.
0: Okay, pre.
3: Okay, mga pang mga kirap, I love you, Karol, no? Mag-itayin na daw karong mayo. But of course, ato kaya pag ipinaot nga, tanan na ito yung mugawas diri kay Fabrics. Good news sa gapo, ta? No? So, karong kay Fabrics, no? Nagbarahan ka po ng palarong pamasa dito. Mu-close na gilogma. So, lang kay Fabrics, no? Asa na nahiwi mo?
0: O, sa pre.
3: Wala, kung ako sa kung yung timing ko sa sentro ba? Okay. So, karong kay Rex, adlaw Biyernes, no? Nagapalaan niya po ng palaro pamasa dito sa Agsor.
0: Sa Agusan.
3: Agusan. So, ito,
0: ano? Agsor, oo. Dugay ko niya.
3: Prosperidad.
0: Prosperidad.
3: Oh.
0: At dito na atras na sa San Francisco.
3: Kung ano sa kay Rex, ang prosperidad, murag tunga-tunga na, no? Sa
0: tunga-tunga sa Butuan.
3: Dili na sa kanang coastal, dili sa dagat, no?
0: Dili. At kibali, kanang San Francisco, pre, murag maunay tunga-tunga sa Butuan to Tagum City.
3: Tagum.
0: Okay, mulapas kang Tagum City. Sa Alta, pre, ang Tagum City, Davao del Norte na.
3: Mm-hmm.
0: Karot ang Davao del Norte, gibahig. Mm-hmm. Nanay Davao de Oro.
3: De Oro, ya.
0: Yeah. O kanang Davao de Oro, pre, paglapas ni Mugmungkayo, last del Norte na sauna, Davao de Oro karon. Paglapas ni Mugmungkayo, mo na approaching na Kapatrinto.
3: Kumbal, muna ito na?
0: O Kumbal. Ah, kanang Kumbal, munisipyo na.
3: Compostela
0: Valley. Okay, pre.
3: Muna kay Fabrice, nasigutan na ito. Kaya mula gina itong salamat na itong team. Ang team sa K5. Ito ay good dito. Nag-monitor, nagtutok sa palarong pambansa.
0: Palarong pambansa. Gani, naanapod. Dito na po. Asa ito? Quezon ba ito?
3: Ah, Quezon City.
0: Quezon City?
3: Oo.
0: Masik ikaw na ipadala anak dito.
3: Si Manager Bernie naman. Ito na ito kay Montagalo. Si K5 sa ito. Kaya mong... Message siya na, Tagalog na.
0: Okay. Oh,
3: salamat po.
0: Tagalog
3: na sa Tagalog na na ng Kumbal noon. Ako ta.
0: Magtinagalog na lamang kay, para po, kasi siyempre kay live, ang mga hilunggo, usahay, hindi po kasabot sa Binisaya, ang uban.
3: Okay,
0: so, sagulat, mauna, umamino ka, mag-report si Kapabisal Ripi, na usahay Binisaya.
3: Na-mention ako yung verbal, actually, kanyang pagpadala na ito, ka ng mga team dito sa Manginala. For example, first ng padalan team ito sa Cebu, palaro pambansa sa Cebu. Second dito sa Vigan.
0: Vigan.
3: Vigan ba? Tama ba? Ilocos Norte.
0: Norte.
3: Oh, padalan team. So, karang magpadala ang kampanya. Wala lang kampanya padala na gawa sa mga Dagong Networks Manila, no? Their own team, mga GMA. Pagkita, ang local station, o kanang bang local, o kanang provincial station kay Fairbanks, makapadala tag team.
0: Makapadala tag team.
3: Kanang team ba ito, dili lang yung cellphone yung gamit, magdala yung setup, dala yung mga equipo, wala pang satellite, tanan.
0: Tanan na, kompleto ricados.
3: Oh, na yung mga technician, cameraman, kanang cameraman, dili ka itong maggunit yung cellphone, ha? Dali yung cameraman, kinanin nga cameraman,
0: sa nga cameraman. Tapos na po yung drone.
3: May drone, kumplito.
0: So, kumplito ang kipay.
3: Muna, Jackie, for example, salamat, although last na itong broadcast ng this week mo.
0: Nga naman.
3: Balik naman sila sa...
0: At last broadcast nila karon sa pag-cover.
3: Abin
0: ako, last na ito.
3: Napa na yung mga kuha, napa na yung mga finals. Balik na silang K5 sa Sire.
0: Mga Lunes, or Domingo ba?
3: Domingo.
0: Pagka Lunes, leave sila pa hulay.
3: Oo.
0: Kasi mo program na ako karong Lunes, naka-hearing rin ako.
3: Muna, Kiva Rex, ito ipang pala, ipag-uha sa ito. Ito, i-flex na ito nga ang kumpanya, kaya sa kumpanya mapadaray na.
0: Kaya sa kumpanya.
3: Pila na ka-team, I don't know, pila ka-team pakulod. Sagol man.
0: So, in short, pre, ang K5, dili good ingo na ito nga mabasta-basta na sa pagkakaroon. Lahit na sa uban ng mga radio station.
3: Okay, ang K5 nga network or 5K broadcasting man eh, doon ay team sa kanang video team, video coverage.
0: Video coverage.
3: Ito ang last year man itong buglasan na ito nga, diri ang team sa Bacolod.
0: Tama, katulong usap ba ito?
3: Apil pa lang may ang buglasan nga beauty pageant, no? Team meaning, dili aranin nga magdala-dala yung cellphone butang o kanang... Monopod with
0: you. Oh, katong mag ana-ana
3: to
0: manguhit kag mangga bro, karit.
3: Ni set up
0: niya. So, lakto niya pagka-istorya pre, ang K5 high-tech na.
3: Na siya diya. Nag-mura ning appeal kita sa technology.
0: Technology.
3: Dili na katong mag-usually magamit naman ta sa unang mag-favorite cellphone na diyan ba? Karon sila, they have their technical team, video production team, nag-set up, console, pinaka-camera, din ka na puro na mga...
0: Tapos na ay mga drone.
3: Oh, drone.
0: Tapos na ay mga staff na ipadala. Na ikaw, in charge ka sa drone. Ikaw, in charge sa camera. Ikaw, in charge ka sa mga hook-up station po na ito. Kompleto nga.
3: Kompleto na siya. So, muna na, i-flex na ito gamay, no? Kaya, one his good day for the week. Nga, kaya na. So, usap na kay Fabric, si... Ma'am Glenda, diskwatan din rin. Ma'am Glenda, nanghanggip ito siya. Pwede ang tapag kaning usan eh. Katong Kabulakan Festival.
0: Kabulakan Festival.
3: So, siya na ako, usap po na Ma'am Glenda nga. I think what to slagoan.
0: Oh.
3: You
0: know, na koan ka na pangadungan.
3: Oh, preparation.
0: Okay, ang gusto ni Ma'am Glinda nga pakabiran sa Kipain.
3: Oh, pwede natin.
0: Ang bang registration di April? Ano ka naman yung number one sila?
3: Ikaw rin. Ano pa pupukutan na? Ha?
0: Di, tinood na.
3: Oh.
0: Oh, pwede mo kaber, DYRL. Pwede na.
3: Pwede naman. Pwede na. Oh. Inani ba na set na po?
0: Ang by Ridjo.
3: Oh.
0: Ha? By Ridjo.
3: Pwede man makakover
0: sila. Pwede. Pwede na. DYHR.
3: Pwede.
0: Pwede. Pwede na sila. Kaya rin na nila.
3: Kaya na nila.
0: Oh.
3: Sige, sige.
0: Total, daghan mo mga media karon rin nga in kaso mag-volunteer, o siya ba?
3: Hmm.
0: Kay, matingala gani ka sa kapitulyo o mag-sisyon pagka naghanap ang media.
3: Ang umag komedya na?
0: Pagbito. Hindi lang sa ingon na pag-ribak-priba. Pag nga naman na basta sisyon sa City Hall or sa Kapitulyo, daghan kay mga media outlet pre. Asa na sila gatingog?
3: Kung mga recover breaks, kanang ang coverage mo na is provincial coverage. Nagigil sa 1st, 2nd, 3rd districts. So, nasa dyan, makuha sila yung mga, mag-interview siya sa ilang mga, kanang...
0: Idol?
3: Idol. Board member sila.
0: Ah, maodi ay. Money purpose nila?
3: Money purpose nila. Makakuha ka ba?
0: Pero patingala ka nga, ang uban nga mga media, murag duha tulo ra may ilang interviewon. Hindi man interviewon ang tanan.
3: Mubang kabantay rin na?
0: At kabantay ko. Nakabantay ko. Tapos magdali-dali mo at publikod.
3: Huh?
0: Magdali-dali mo at... Kisa na ilang gigukod sa likod, ana. Parang sa mangi na sila.
3: Atang-atngan sa layo.
0: Atngan sa layo. Mga politiko po, mura lang po lang magkagilty mo. Sibat-sibat ang kapitulyo.
3: Maghubong-hubong ba?
0: Maghubong-hubong. Ang sakya na nila po iparking sa kapitulyo at ito lamang sa layo. Nga nun na, no? Basit ba o ang politiko ba maulaw ko sa itubag, siguro?
3: Pero hatag sa Givares, kanang panahon mo kanang mag-session sa province, no? Panahon po na nila nga makapahatag sila o sa mga kalihukan o kalambuan sila ng distrito. Sabi ng board members.
0: Maodi ay? Kay, namay usay mo, ingon ako, si Rex, walagi ka dire ko. Di, naku di ha, kay... maalanganin ko sa oras. Dili si Rex ba? Kapag nagkanag media din eh. O siya na ilang ipambalita. Asa ni ilabi ang balita? Kus Facebook.
3: Ang uban media, uban intiro?
0: Ha?
3: Uban intiro?
0: Intiro media.
3: Oh, intiro media.
0: Ah, intiro media. Okay pre.
3: Sige pre.
0: Karoon pre, ang simulan. May tinili naman karoon.
3: Oh, karoon.
0: Opening nila karoon ng simulan.
3: Oh, simulan. Usapan na sa restaurant karoon. Mm. Time. Kaya nga na kung mo end ang weekend or Friday kay Fabrics na na bibo. Sadya ba?
0: Bita.
3: Oh,
0: so, okay. Usaman karoon ang simulan pre. Kay opening nila, siyempre kay opening, usaman ang ilang mga activities karoon.
3: Una nila karoon, May 29 karoon, no? Until 31. To sila, ato mga rin kasilingan mo ginato rin. Doon kay simulan. No?
0: Doon!
3: May tabo mo simulan dumagitay kay Fabrics. Magtrabaho sa dumagitay, muli simulan. Mara mag-residential ang simulan, mo ulig dumagitay. Pare kung kuhan, bakong, mawag bakong, trabaho dumagitay.
0: Matingala, ganit ko pre, ang taga-simulan, musakay pag pinikab. Kami sa unang bakta eh. Yung San Jose padulog bakong, aw malakaw na. Karoon ang uban, misag maklaro ng dumagitay kasakay.
3: So, happy fiesta simulan na. Magsugod ka rung hagbiya, although ang ilang opening salvo nga dako ginatawag kay Ugma. Pero,
0: kagamina
3: nila ron,
0: pero,
3: pickleball.
0: Pero, nalag to'y gidaklit kadali sa mga Dipaling family.
3: Dipaling?
0: Oo. Na ikagaw ba siya rutong dun-dun? Ma'am, sir, pasaylo alam ko, ma'am, nga wala yun ko mo anto sa mga birthday nga gi-invite ang tao ganina. Pero, nibalibad yun ko.
3: Ako tayo mong
0: next time, ikaw ako ipadala pre kay... Kabalo naman ka pre nga, ang akong kaugalingon, ako na yung gidisiplina. Kana bang, pag adto sa mga birthday, kasal, fiesta, gidisiplina anako akong kaugalingon. Sa rason pre, di man sa ingon nga, gainartita, kanibang usahay mga pagkaon nga di nato malikayan nga atong makaon. Tungod sa atong lawas nga nagipang bawal sa doktor, pero gihangyo na ko ang doktor nga dok, ay lang yun ko, bawalig tambok bay. Tambok bay. Di lang ko bawalan og tambok bay. Kaya halos panan gibawal na. Di ko pa kaunog kinilaw. Mga tambok. Tanang. Ako. Gudok. Ay sa dok. Kanilang hangyok na ko. Ayaw ko bawalig tambok bay. Maura na. Okay po, doktor. Okay na tambok bay.
3: Kung na lang kayo fabric. So, on the other side, you know, kung imbitaron ka na fiesta or birthday, it's an honor nila nga makuyugan mo sa silang adlaw nga kalipay. Ibati o kalipay.
0: Oh, pero,
3: of course, makasulti, maka, di ko ka na, kayo mo na anak. Pero, once sa, na invitation kay fabric,
0: atoon yun ako na pre.
3: Hindi naman atoon. We can always say, thank you, Jude. Salamat ka sa iyo.
0: Ako na, an honor. Okay, ko salamat, Jude, kayo.
3: Honor na ko na ko na ko ng garbo. I-appeal ko sa i-invitar ko.
0: Pero pwede ko nila invitaron pre ka ng Rex. O in kaso na kay time, i-surprise ko ka rin. Ganahan ko na ko pre ka na bang tolorata, limarata ka buok.
3: Pero ka ng tulong.
0: Di ba ka na bang, wala ba yung party ba nga, maadto ko ka ng dakhanab itong tao pre. Tapos, wata kay balo. Basta, dagan ko gili kayo. Kaon, kana medyo daghan na kay tao. Galikay ko, pre. Kaya, listen na kay pre. Basig mo, plus report po niya, mapuhon.
3: Ito na ta. Mura, labi na kasal. Labi na sa kasal.
0: Abi nyo mo, pre. Natilawan ako na nga gi-invite ko sa kasal. Pero, niagto ko. Girespito na ko. Pero, abi nyo mo, pre, asya ko na ni hapon. Si Jalibi.
3: O naman.
0: Kay, ano ba? Siguro siya kabisi, wata may dirty. Pagkaulawan ako. Ay, ginawa ko. Pero wako ka pa importante, pre, ha? Siguro, siguro ko nakita kay katago-tago ko. Pero okay na. Pero di naingon rason niya, wala ka na entertain. Naningkamot na ko, makita akong presensya dito, taon-taon, exit ko. At wala ko
3: siya bibili ka. Ay, importante presensya. Ay, kanong importante nga, kung di ka kato, padad, ano ka?
0: Ay, padad akong doon. Di pala daan ko. Pero nag-iipos na sa akong istato, sa akong kagiran. Okay, pre, ang saba. O sa mga activities karon nga, malauman nga sa tagat ubang mga lugar mo, adto sila karon sa simulan o sa ilang makita ron dito nga mga activities, pre.
3: Sa mahilig ko pickleball, magsubod rin gabi, pickleballs.
0: Pickleballs.
3: Karong gabi. Diya sa mga ubay-ubay nga mga gym diya sa kuan, pickle court sa simulan. Uma mo nang balikan kay Fabrics. Dahil doon ay opening salvo mas gabi. Actually, officially opening salvo dyan sa Sibulan Park. Doon ay mga kwan, mga activities dyan sa Sibulan Park kung buong gabi. Officially, umag sila apan karon gisugod na nila ng pickleball kay matur pa ni Atty. Dino nga. Dugay mo gini, 2 to 3 days mo gini. So, yung sugdan Friday, Saturday, Sunday.
0: Ah, gisugdan.
3: So, sa pickleball ko, hangi po si Vice Mayor Rinas, siya nga mukuan mo, abli mo nag-negosyo sa pickleball, agi mo nila.
0: Amo agi na.
3: Okay.
0: Kay para kabalo sila o sa mga ordinansa.
3: O, oh, ordinansa.
0: Unsa oras sila mag-close.
3: O. Oh.
0: Ana, bito. Kadisturbo bito, pre, nga naasa mga private inong mga silingan o niya. Kaya na mag-iusay mga babae. Ano? Na malipay mag-inigbunan bito na nakapunto siya. Sakit, hala, katawa. Di, madisturbo ang silingan.
3: Ang tingog pag isa bulang at tiki bang sakit.
0: Ana,
3: sakit ka na, haing ka na sa nangatulog mo.
0: Oh.
3: Ikaw matulog mo, sige mo.
0: Oh, sige po. Ang imo po huna-huna, oh. Kahit dirty mind ka ika, hindi po ganun silingan na ito, dari gabing-bang nila nila yun.
3: Gatagiktik. So,
0: gatagiktik.
3: Mo na yung nila dito kay Fairbanks nga, then, sila usap sa pickleball po, nga bawal inom.
0: Bawal inom. Kaya siyempre, kung mag-inom, magdala naman ang mga butilya dito, inom-inom, hindi na maayo. Kung dolar-dolar, yun.
3: So, mahilig pickleball, so good ng gabi, lantaw mo, nag-donate tournament din sa Sibulan.
0: Wala ba yung pre nga na sa gym nga na ay makita po sa mga lain-lain nga mga lugar nga maadto dito nga, lato, ana, ana, wala din na pre, kana mga, kana ba, wala ba yung mga artista, mga local, ba banda-banda, wala ba?
3: Nice,
0: opening man karon.
3: Umas gabi sa opening salvo, siguro at doon ay mga banda.
0: Ah, ugma sa gabi ang opening salvo, hindi karon.
3: Oh, officially ugma.
0: Ah, officially ugma.
3: Pero isugda na lang pickleball karon kay Fabrics, kay matubatag, 2 to 3 days muna eh. Siguro kagabi na eh, Biyernes para Domingo.
0: Okay.
3: But officially ugma yun sila, matubat din official ugma. Isugda na lang karon.
0: So katong mamingwit, tumamasol?
3: Mamingwit, tumamasol, mahiling pumasol, bago din siya nga game, no?
0: Kaya nakoy paapilon?
3: Hmm?
0: Nakoy paapilon, mangisla?
3: Ugma na siya.
0: Ha?
3: Bunal sa Baybayon, Sibulan. Baybayong Sibulan. Pagpamingwit competition.
0: Pamingwit?
3: Ako, ato ginagawag kay Fairbanks.
0: Ato! Ato, mapre.
3: City na sa Seaview, sa Kang Mating.
0: Ako, Sabado man ugma, pre. Kinahina lang sa kuan sa Balayra.
3: So, patok-tok rin mo man.
0: Patok-tok kong pabo, manok. Magsugba-sugbar ako. Kahit na pamatay ka may tiwasonon kay in kaso priba manganak ko niya tong anay nako para na masilungan ko sa kong bakti in kaso
3: tiwason
0: so, tiwason sa nako balo naman ka domingo natay lakaw domingo okay o sa papre
3: ugma so papamingwit bago rin siya ato mo sa skang mating simula na pang pamingwit competition or kind of fishing competition siya then dunay music festival sugod karagabi ni sa Sibulan Park
0: Music Festival?
3: Oh, karagabi. Doon ay banda. May 31, sa mga Domingo, hangtod og June 1. O pag June 2 to 3, doon ay Music Festival. Gapon, karagabi siya sa Sibulan Park. Doon ay mga mag-surusuri mo dito sa mga K-5 dahil sa itong silingang munisipyo, Sibulan. Karagabi, doon ay Music Festival.
0: Karong gabi eh?
3: Kada gabi.
0: Kada gabi eh?
3: Sugod ugma.
0: So, asa na pinta-ahild nila, pre?
3: Ilang kwan? Ilang park? Ito bang sa kwan? Ito bang sa ilang...
0: O kisay maayo mo, maayo ang ilang mga kwan? Ano sabi tawag ka na? Music festival magka...
3: Talent. Actually, mag-ibitar sila kada gabi. Parang bibo na yung key fabrics.
0: Kala.
3: Doon pa yung food court niya, food, kwan, kalanan.
0: Kalanan. Kaon na sila.
3: Kaon na sila.
0: Bawal otang.
3: Ha?
0: Ba...
3: Kundi man
0: basig mo ngon pagkao na may daydi
3: na may bill of sana
0: ni kay basig ba pagabot ni parehan ako ah pagabot nako dito ikaw may katinda pre pa wa pa shield ko pa
3: pa shield ha
0: la pa daming
3: tante uno pa
0: la pa
3: unya de black tante uno
0: ah la pa
3: so Sibulan Park, so kaning atbang gayon sa munisipyo, daghang mga activities karagabi niyo. Acoustic, dahil napoy singing idol, minus one, inter-barangays, two-in-one, open category. So, nai...
0: Saan ang tawag na two-in-one? Pwede babae, lalaki, mabana.
3: And two-in-one open category. Usa na ganyan two-in-one nila?
0: Usa, ba't pasabot ang two-in-one?
3: Inter-barangay and two-in-one. Kasi katong do-it ba, katakas ko na nga magbali-bali. Bayang laki.
0: Pag-anak din eh.
3: Laki.
0: Laki. Pag-anak din eh.
3: Babae.
0: Maa may tawag siguro nga 2-in-1. Maa siguro na.
3: So, karong pa na siya. Pitcher 5, June 5. June 6, mga ka-K5, bahandi sa Negros Oriental on tour.
0: Bahandi?
3: Grupo rin siya sa mga K5.
0: Kasi bahandi sa Negros Oriental, pre?
3: Di bahandi meaning, kasi bahandi ka na sa English.
0: Ha?
3: Bahandi sa English.
0: Bahandi sa
3: English,
0: Negros Oriental. Pagitaan niya, pre.
3: Bahandi.
0: Bahandi. Kung sa kapa na siya, mga bahandi niya mo, imong kayamanan siguro.
3: Riches.
0: Riches.
3: Kayamanan sa Negros. Ipakita, meaning ka itong culture and the arts. Doon ay sayaw, mga kinarang sayaw. Cultural arts.
0: Cultural arts.
3: Cultural show.
0: So sa ato pa, ipagawas niya mo, imong pagkanigritos. Tama ba ko?
3: Dito na lang, usay mga naay mga kwandi ang kifarex, usay naay mga, naay mga grupo mong sayaw.
0: O, naay grupo?
3: So, kwandi niya siya, cultural dance o cultural festival.
0: Karong
3: pizza size.
0: Sa ato pa, pre, ang taga-Negritos, ani, magawas na yun ang pagka-Negritos ka masulubo nila, o sa ba?
3: O, basta, naay mga, naman na nato doon, dahil na sa, manang, mabinay, ata, mga ata.
0: O, mga ing-ana.
3: Ang ata na.
0: Pero, mga naong naman man ata.
3: Ha?
0: Ang mga naong naman ata, mga gwapa man.
3: Hindi na eh, makita mo yun yung mga lori. Kanong mga ata sa una, kakaibig ata sa mabinay. Mayong hapon mga igsorong ata na
0: siya. Pero mga profesional na mga... Pero mga profesional na mga tao na, pre.
3: Maestra na uban.
0: Oh, maestra na uban. Mayroon mo ata-ata na. Pero mga profesional na uban, mga maestra na, maestro. O, tinood na. Ata, mo na ginaingon nga sa dito pa na sa mga nga, Mandaya Bitaw. Pero, guys ko na bisa libis.
3: Kaya naman na yung favorite, matawag na ito nagmurag Cebuanong grupo?
0: Dili po, pre.
3: Wala bang,
0: di ba? Kung sa Dipulog pa, pre, mao na gitawag ng mga, sa Dipulog, gitawag na dito sa Dipulog, mga Subano.
3: Subanon.
0: Subanon.
3: Subanon.
0: O, parte sa mo, pre, ako Mandayaman ko.
3: Mandaya.
0: O, parte Mati City, Mandayaman ko.
3: Ang ano yung inyong murag dialect or sultian?
0: Na! Pag binisaya, kaya ako may Mandayaman. Ngayon, mas bisa kung saan.
3: Guwapo ni si Roy Boss.
0: Madayaway si Roy Boss ngayon. Sige.
3: Asa ka mad to?
0: Kain ka pa singod.
3: Muna yung Mandaya.
0: Muna yung Mandaya. Sige, daga na pre.
3: Daga na ako.
0: Daga na.
3: Sige ha, Mandaya.
0: Magbinanday ako pag binisaya. Magbinanday ako.
3: Mayong hapon sa taga-Sibulan.
0: Madayaw na dumda ka mayo ka mga taga-Sibulan.
3: Kami sa K5.
0: Kami nga din sa K5.
3: Muhatag o katahuran.
0: muhatag kamay ng pagrespeto.
3: Para sa inyong malabot na pista.
0: Para sa kamayo na maabotin na pista.
3: Diya sa sibulan. So,
0: ngaon sang sibulan.
3: Enjoy mo diyan tanan.
0: Paglipay ka mo lang ngaon tanan. Kabutanan, paglipay.
3: Sa tanan na Minaw, sa Negros Oriental.
0: Tanan na linya sang taga Negros Oriental.
3: Di apil ang Cebu.
0: Apil na yung Cebu.
3: Imbitahan mo doon ka mo.
0: Kani ka mo nga doon, kamo tanan, taga Cebu.
3: Muni Mandaya.
0: Muni Mandaya.
3: Asa man ako sa Mindanao naman?
0: Ha? Kwan? Buston.
3: Ha?
0: Buston.
3: O sa sentro sa Mandaya nga?
0: Mati City.
3: Mati City? Matong Mati, magbandaya ka or pwede ka
0: mo? Mandaya ko doon! Magbandaya ko! No, pero nana po yung mga binisaya po dito. Pag dili na ko, ikaula pre ang akong tribo.
3: O sa tribo na? Mandaya?
0: Tribo, Mandaya. O, tribo. Ang kaon, kaan. Asa ka pa doon kay kapasingod? Di na ako ikaulaw akong tribo, pre. Sa tinuod mo. Ano, ikaulaw man ako, nga tinuod mo po. Asa ka pa doon kay kapasingod?
3: Kain ka o. Pakain ka o.
0: Kain ka pasingod. Di na ako ikaulaw akong tribo, pre.
3: Tribo sa Mandaya.
0: Ha? So, tribo sa Mandaya.
3: Asa mo na dipita sa Mindanao?
0: Ang amo ah?
3: Di ka nga probinsya ba?
0: Mati City gani, Davao Oriental. Paglapas ni Mugtagong City, approaching na padulong sa Davao Oriental. Ang among capital city, Mati City.
3: Mati City. Davao Oriental siya.
0: Davao Oriental.
3: Muna yung Mandaya.
0: Gikan o pagsugod ni Mugtagong, banay-banay, humayan man. Mati City, tapos Tarragona, Manay, Caraga, Katiil, Baganga, Katiil, katong naigo sa onag country, itong Bagyo.
3: Katiil.
0: Paglapas ni Mugtagong, paglapas ni mog Katiil Prima, nagitawag Buston. Last na nga, ang Buston.
3: Buston.
0: Paglapas ni mog Buston, istiping na kag Surigao.
3: So, sa mana, kaya na po na Surigao na
0: nito? Lahin na po Surigao na nito, idyoto ni Balay. Idyoto ni Balay. Jari na sa uyo ko. Mano yung mga Surigao nun.
3: Surigao.
0: Si Manager Randy Cornel, taga-tandag na. Si Manager Randy Cornel. Taga-tandag na. Maayo po na mo si Surigao nun.
3: Surigao nun. Kanang waya, no?
0: Waya.
3: Waya. Nayo-yo na.
0: Nayo-yo na. Pre, atong tagaan o taas na oras ang atong pinakasikat bantugan na Pastor Pre, kay musurod na si Pastor Ayoban Pre.
3: Okay, sige. Tapusan na lang yung breaks.
0: Okay, Pre.
3: Ugmagabi, kay momaning June 6, no? At ipanayin sa Lunes o June 6, adunay Sagar Barria Night. So,
0: Sagar Barria Night.
3: Alas 9 gabi. Human sa Bandi, sa Negros, ang sunod ang Sagar Barria Night. Okay?
0: Okay, Pre.
3: Mo, ang mga, usan mo, i-mandaya niyo mo, ha?
0: Sige.
3: Sa tigpaminaw sa K5?
0: Sa tanan niya nalingas ang K5?
3: Ninis ka K5 Roy?
0: Ninis ka K5 Roy?
3: Guwapo sahay?
0: Madayaw na utaw gapuhay gayon.
3: Magaingon?
0: Magalaong?
3: Malipayong Biyernes sa tanan?
0: Malipayon ka mo doon ang Biyernes.
3: O amping kanunay?
0: Doon, pagdaya, gabe ka mo, sige.
3: Nindutan niyo mong ba, no?
0: Sige, Ray.
3: Malaga na ako, Mina.
0: Wapit ako, pwede na ako ikaw na akong tribo.
3: Pero, ma-penalize ta, 5,000.
0: Okay, Pre, multa. Okay, Pre.
3: Multa ta, sige. Okay. Salamat, Kifa Breaks. Mga ka-Kifa, kinis ka-Kifa Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita.
0: Serbiso po niyo kaligawa sa
3: din. Ay, ba? Para sa kampiyon nga balita.
0: Sige na, rinitsa na, Frank. Kaya, Pastor, ang multa. Bye-bye.
3: Servicio publiko, Giliyong sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, mga saligan, so, kung minawala ang tagong oras, ang istura, nili mahurot, pinang oras, nagagapos. Wala mo sagsikin sa makapukan sa akong barugan. O wala mo sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao, akong di tama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako na pasalamat ko, nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sa ngala sa station manager, Kipab Sir Bernie Cabosao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Ped Obanyan Aliga. CEO, Dr. Romil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Ilgan Castanyo. Ako is maring partner sa Picas Lawak, K5 Engineer, Traffic Controller, GC Boy. Sa kanan sa mga Chief Engineer, K5 Abubi. Kung kinatibok ang pwersa sa K5 News ng Dumaguete, 97.7, may gabiin ka na inyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka K5 Rex Santos Candos, kanunay na kamaitis. Dito ay pamanag capsule, Vitri Bio, Extend Phone Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Puliko Kalingawan sa Negros. K5 News FM, Dalay Grandos, Candos!
2: K5 News FM, Championing the Lives of the Filipino. Tiltree Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Tiltree Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Tiltree Bio. Ang Tiltree nga may visyo. Nga may Tiltree.
5: Apalit sa mga butika.
2: Tiltree Bio. Tiltree Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang Tiltree Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Tiltree Bio. Ang Tiltree nga may visyo. Ang visyo nga may Tiltree.
5: Apalit sa mga butika.
2: Tiltree Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
5: Mabalit sa mga butikas.
7: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: Mag PTX 500 na.
7: Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
7: Matok sa sakit ng diabetes.
2: TTX 500.
7: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: TTX Coffee Mix.
9: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men. Tiltree Bio.
12: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tiltree Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
2: Tiltree Bio. Ang Tiltree ng may Visio. Ang Visio ng may Tiltree.
5: Kapalit sa mga butika.
13: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rocksize Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 表も
1: 発表でラジオ
2: アンヒンIlan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. DJ Ray Thunder on air.
1: Oras sa K-Fi.
2: Tagloban
0: 107.1 K5 News FM
2: Longapo City
0: 103.9 K5 News FM Bacolod City.
2: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
0: kampiyon sa musika,
2: kampiyon sa drama,
0: kampiyon sa komentaryo,
2: at kampiyon sa serbisyo publiko
0: sa Dumaguete City. 97.7
2: K5 News FM,
0: championing the lives of the Filipinos.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the live.